0: C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
1: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamamahaya sa buong Negros Island Region. Matagal ng problema ng mga residente sa Bayawan City ang tinaguriang Killer Bridge. Ilang pamilya ng mga biktima ng malalakas na baha ang nananawagan na agarang aksyon. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Dondi Glodove ng K5 News FM, Bayawan.
2: Ang lungsod ng Bayawan ay isa sa mga maunlad na lugar sa probinsya ng Negros Oriental na may 28 nasasakupang barangay at ayon sa Phil Atlas Visayas, may tinatayang humigit kumulang 126,747 na populasyon. Sa likod ng pagiging maunlad na lugar, tila ba may lihim ito na ilang dekada na hindi narisulba at hindi nabibigyan ng aksyon sa pamahalaan. Sinadyang tumungo ng K5 News FM Bayawan sa bukiring bahagi ng syudad ang barangay Kalumbuyan na may layong humigit kumulang 28 kilometros mula sa Bayawan City proper dahil sa mga reklamo na natanggap ng himpilan ukol sa nasabing spillway. Sa pagsisiyasat ng K5 News FM Bayawan, aming nadatnan doon sa lokasyon si Rizel Cabungcal, isa sa mga residente sa lugar, nagbibilad ng kanyang produktong kupra malapit mismo sa spillway. Sinalaysay niya ang kanilang pagtitiis sa matagal na panahon tuwing may bagyo sa lugar.
3: Ugani sa kadugay ng panahon ginaproblema diri sa muang barangay, no? Para lang gid ang mga katawhan nito nga mo katabok sa pika sa side. Kana portion sila og tabang gi bayanihan na gidagyawan, no? Kun sa Tagalog na bayanihan na sa mga tao diha basa. Para lang gid ang mga sakyanan makalusot dito sa to side sa Sangrila, no, paingon sa barangay Tayawan. Bisan tuon nga amo na sitwasyon japon sir, pudili kami ingon gid nga kontento sina, no, tungod sa gamay lang nga ulan, no. Baha gamay lang kayo lapaw dayon. Te ang ginaproblemahan diri sa mga katawhan, no, labi na sa may mga estudyante nga ga eskwela diri sa kuan, no, sa elementary o high school. Sayo pa kayo na buhian, no. Para lang gid nga makuha kit delikado man gud yung mga area, no, labi na kun kuso nga baha may gani nga tong mga ligad mga binulan, no, tinuig na ra kay natabo nga disklase sa mga estudyante dre mo na nga bason po, no, kun ba kaluyan mi kun mahimo ta ni, no, mapasalamaton kami kun aksyon sa gobyerno nga maayo ni ta mo titayan dre, no, sa Sangrila.
2: Ibinahagi ni Cabungcal na tuwing tataas ang tubig sa ilog, nahihirapan na silang tumawid patungo sa kabilang bahagi, lalong-lalo na ang mga estudyante na pupunta sa paaralan.
4: Ating makita sa aking likuran mga K5 na bumigay at nagkabitak-bitak na itong overflow na siyang dahilan na hindi na ito madaanan pa ng malalaking sasakyan.
2: Dagdag pa niya, sa tagal na niyang panahon na nakatira sa lugar, di na mabilang sa kanyang mga daliri ang biktima sa spillway at tinaguruan na nila itong Killer Bridge dahil sa mga nasawi dito. May mga iilan na itinangay sa malakas na baha pero nakaligtas ito at meron ding nasawi dahil sa kagustuhan nitong makatawid patungo sa kanilang bahay upang makauwi. Sa gitna ng aming pagsisiyasat na pag-alaman naming may isang student leader na nasawi noong 2023. Minabuti ng news team na hanapin ang pamilya ng biktima upang personal itong makausap hinggil sa kinahinatnan ng kanilang anak. Aming nadatnan sa kanilang tahanan ang ama ng biktima na si Joharly Mundia. Ikwinento niya kung paano nasawi ang kanyang anak dahil sa walang maayos na tulay sa kanilang lugar.
5: Ay, kuan man to, di bangin sila nga kuan yun, siguro ang tubi, siguro taga Ilok siguro.
6: Oo. Oh.
5: May truck man dia sa Picas, sige siya sandig. Kunya kayo daw, di siya makakuan, mahimutang siguro. Nagsaka siya sa babaw, dito sa kunyod. Nang dito naglangoy. Pagkakuan niya ito, kay pagsaka niya sa babaw, wala pa siya nagditso liat sa tubig. Nagadto pa siya sa ako nga kuan, yung bilas, nga baye. Nangayo siya o plastic, kaya isulod niya ang iya cellphone.
6: Okay.

0: Pag abot dito sa ako nga kuan, kay wala may kuan, gitagaan siya plastic, naglakaw siya o naglangoy. Mao na ito nga pagka kuan, nanawag na may. Asa daw nga ako bata-bata ni kuy. Sus noon sa mga nagbuntag na lang, nangunta namin dito. Dire man ko nung tugapo na ngayon plastic. Nangayon ito plastic dire, kaya gisulun niya yung silpon. Kuha na gito, ano din ito ako anak. Niya kaya ang asawa na ako, di pag mahimutang, iaway ko niya. Siling ko dahi, katong anak na itong ano to, naano na to. Siling ko ang tinuro niya istorya, mauli ang gutugod. Kaya ang igagaw, may motor, sang sayo pa, huwa man siya kipasakay sa motor. Naguna man yung igagaw. So, pag abot dire, mahay na nga igagaw. Siya nga nung ulam na ako, pag ipasakay si Toto eh. Dire ko ato kay Gabagyo man to. Moto nga, inguna ko ang asawahon, siling ko, bata tani, ngayon ka, hindi mo kita sila. Niya kay siling siya, siya manggahandol tanan sa project, sa mga, kuha niya kay, opisir mo po siya sa eskwilahan ko. Niya kay siyang tigamata na sa project. Pagkuha niya, kay, kuha na yun, ang adlaw siguro, ga, lapit na yun mo salop. So, naguli, natawag ka kaya nga, kuha niya sa balay nga, baka uli naman si Mark Jan, diya, kung wala, mandi ka lapos. Mo to nga pagkakuan, pagka sayo, pangitaay namin sa suba, dako ng tubig, bubog. Usag kasi man nga pangita ako sa suba, sir.
1: Oh, lugay na kita lang yun patanglawas?
0: Dito sa dam, usag kasi man na, sa last na ko nga pangita, kuan man to, sa Badur, kuan ito. Kali ko, dito kugikan. Adlaw gabi. Oh, sus. Pagkuan ako, uli ako sa Badur, nag-ulan, todo. Sin ko, Lord. Ugmahe mo, bahala, patay naman itong ako, anak. Ipakita. Ugma. Pagkasayo sa buntag, sir, atuan ko dire.
1: Nakita ang rani. Lutaw na guro?
0: Dito sa dam. May...
1: Asan na mga dam?
0: Dito sa, kuan yun, sa Pinya-Pinyahan.
1: Ah, Pinya-Pinyahan part na sa, kuana, nangka.
0: Oh. May nagato. May nagato dire, siling siya, anak, nagway ninyo to itong nahalo dito. Yang igagaw na ako nga, kuan, kay ga-duty mo ito sa sigaris ang una. To per. Kato di ka magadto to kay anak nimo na basi maha. Kuyapan ka dito unya. Kamera.
1: Silang
0: na to. Oh, ilo sige.
1: Confirm gyud.
0: Oh. Sus pag abot gyud. Siya sa wahon wala ka pan gyud nagsakay kog motor. Dos baryo sugata gina ko. Mas ilan sila ko mao gyud. Tapi nga karsunis to. Wala na kan bang prong sinilas na ara. Gi bakwak man yang sinilas ni Adre. Sila na unsa man putawa na nga ang sinila, hindi bakos pa sa iyang hawak.
1: Sir, kabaloto siya mo lang, oy.
0: Kabaloto, sir? Kay isang una, ano man, nagpakaisa niya, mag-isa, mag-kanto mo nilang mantaw, say, mapaanod-anod, basta kayo sa balsa ba? So, after katunga time, makaingo ko, di man, gidako nga tubi. Kung yun?
2: Isinalaysay niya kung anong klasing anak, estudyante at katuwang sa pamilya ang kanyang nasawing panganay na anak na si John Mark Mondilla.
0: Kung tinood si story, sir, ako nandumduman ako anak ko, sir. Sakit, tinood nga. Isa ako kakagilikanan, tapos pinakaplangga na ako to, sir. Dako kayo panganay ako ato.
1: Panganay ni mo, ano?
2: Pero sana man lang kung napunduhan ito ng gobyerno para makapagpagawa ng tulay para sa mga residente, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, wala na sanang pamilya, ina at ama na tatangis dahil sa pagkasawi mula sa kapabayaan ng gobyerno. Ako si Dondig Lodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
3: Yan ang mga patunay na mga hindi natapos na mga proyekto ng gobyerno o di kaya'y substandard. Gaya ng isang sidewalk sa Bacolod na umani ng batikos matapos gumuho ng maapaka ng isang pickup truck. Lalong umigding ang mga tanong matapos mapansin na tila walang bakal na nakabaon sa simento. Himayin natin ang isyong ito sa ulat ni Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod sa Ulo Pasiplan, Mata ng K5.
4: Sinula ng batiko sa social media ang isang sidewalk sa Bacolod City matapos madiskubrihan na walang bakal na nakabaon dito. Mga ka-K5, ang sidewalk ay nawasak matapos itong aksidente ang maapakan ng isang sasakyan.
5: Isang simpleng aksidente sa Lacson Extension sa Bacolod City nagbukas ng tanong tungkol sa kalidad at pagkakagawa ng isang sidewalk. Matapos umarangkada at umakyat sa sidewalk ang isang pickup truck nitong nakaraang gabi, nasira ang bahagi nito at tuluyang nalantag ang nasa ilalim. At isang bagay ang agad na napansin ng mga nakakita, wala umanong bakal o steel reinforcement sa bahaging nabasag. Dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon at komento sa social media. Pero ang tanong, dapat nga bang may bakal ang isang sidewalk? At kung wala, nangangahulugan ba itong substandard o hindi maayos ang pagkakagawa? Isang bahagi ng sidewalk sa Lacson Extension, Barangay 39, Bacolod City ang napinsala matapos umakyat dito ang isang pickup truck nitong nakaraang gabi. Ang lakas ng impact, tuluyang nabasag ang konkretong bahagi ng sidewalk. Ngunit bukod sa mismong pinsala, mas naging kapansin-pansin sa publiko ang nakalitaw na ilalim ng sidewalk. Makikita rito ang mga materyales na ginamit sa ilalim ng concrete pavement. Pero kapansin-pansin din sa mga larawan at video na kumakalat online, walang nakikitang steel bars o reinforcing bars sa bahaging nabasag. Dito nagsimula ang mga tanong ng publiko. Dahil mabilis na kumalat ang issue online, umani ito ng iba't ibang komento mula sa mga residente at netizens. May ilan na nagtatanong kung bakit walang bakal ang sidewalk. Mayroon din komisyon sa kalidad ng pagkakagawa nito. Pero bago tayo magbigay ng konklusyon, mahalagang malaman muna, ano nga ba ang disenyo at specification ng sidewalk na ito? At required ba talaga ang steel reinforcement sa ganitong uri ng sidewalk?
6: Ako ay nangyay kamilya ang sidewalk. Kay Juan lang na siya yung inang pigpit lang lang na concrete lang siya. Pwede bilang lang na ang iyang width.
5: Agad naman kumilos ang DPWH matapos mapansin at mapag-usapan online ang nasirang sidewalk. Isinagawa ang repair sa bahagi ng sidewalk upang maibalik ito sa maayos at ligtas na kondisyon para sa mga pedestrian. Ngunit ang insidenteng ito ay nagbukas ng mas malaking usapin. Hindi lamang tungkol sa kawalan ng bakal sa isang sidewalk, kundi tungkol sa kung paano sinusunod, ini-inspect at pinapanatili ang mga pampublikong imprastruktura. Dahil para sa mga pedestrian, ang sidewalk ay hindi lamang konkretong bahagi ng kalsada. Ito ang espasyong dapat ligtas nilang nilalakaran. At sa bawat proyektong pinopondohan ng publiko, isang bagay ang dapat malinaw. Ang bawat materyales, bawat disenyo, at bawat pisong ginagastos may dahilan, may standard, at higit sa lahat may pananagutan.
4: Para sa Negros Investigative Report, ito sa K5 Wilson Villana, K5 News FM.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Magsasaka, pinatay ng kapwa magsasaka sa Canlaon City, suspect umamin.
7: Victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay.
8: Planuha naman po ang natawaan ako.
3: American national at asawa nito pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Dumaguete. Gulo sa kasiyahan sa Sagay. Humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
9: Sa tungod man pareho, nakainam ang dua grupo.
3: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
10: Ang tanin nila ginamuto ang bana ko.
11: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
3: At photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
12: Kasali ka sa photographer sa buong way nagit kay iti. Damo ko daan sa mga cellphone.
3: Ang investigative report sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports. Yes.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniya na ang Mighty Sea, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty Sea, ang bukol sa akong tiyan nadula. Una mong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty Sea.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapapatuloy, personal na alitan ang tinitingnan dahilan sa pagpatay ng isang magsasaka sa Canlaon City. Ang suspek na umano'y kasama ng biktima sa pag-inom bago ang insidente ay umamin sa krimen. Narito ang ulat ni Elmer Saga ng K5 News FM, Canlaon.
4: Ito sa Canlaon City ang isang inuman humantong sa isang karumal-dumal na krimen matapos ang isang magsasaka pinatay ng kapwa magsasaka. Ang suspect umamin sa krimen.
5: Noong Miyerkules ng gabi, Agosto 26, 2026, isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa Upper Pantao, Barangay Pula, Canlaon sa Tinagros Oriental matapos matagpuan ang isang magsasaka na hiniwa ang liig. Kinilala ang biktima na si Jovito, 32 anyos, may asawa at apat na anak at residente rin ng nasabing lugar. Batay sa nagkalap na impormasyon, bandang alas 7 ng umaga noong Agosto 27, napansin ng ilang residente ang maraming dugo sa lugar. Nakita rin ang biktima na naghandusay sa mababang bahagi ng pinangyarihan ng krimen. Agad naman rumisponde ang Canlaon City Police matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen. Sa isinigawang investigasyon ng mga otoridad, natukoy ang suspek na umano'y kasama ng biktima sa kanilang pag-inoma bago nangyari ang krimen. Ang suspect ay kinilalang si Michael, 50 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng pulisya,
6: ayon po sa ating initial investigation, according po dun sa wife ng victim natin, yung victim po natin is hindi po siya nakauwi last night sa kanilang bahay after niya makipag-inoma, which is kasama niya din po yung ating suspect. Ayon po sa ating mga witness, wala naman pong naganap na pag-away o any conflict ka habang nakikipag-inuman po yung ating suspect kasama yung biktima.
5: Sa patuloy na investigasyon, nakapanayam naman ng K5 News FM ang suspect sa krimen. Sa kanyang panayama, inamin ito ang ginawa niyang krimen at nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang ginawa.
7: Kung sa natabo ka ganiha nga incident, sir, anong nahimo ni mga to sa biktima?
8: Nahimo na ko to, sir, kay ako murugi palanuhan na magkuhan ng atawaan ako. Nga, gabi eh, na nagkasabay yung may gabi eh. Nga, aksyonan mo gani, iniagkuhan ng ako ang kamot. Gunit na kuhan mo gani ang umay. Ang gani sa kuhan o. Ito nga, na pugos ng langi ko sa paghimo sa dili maayo.
7: Si mo jung gyangkon nga ikaw mo nagpatay sa iya.
8: Oh.
7: So, sir, bas na lang. So man imo hang ikasulti, kaning may pagmahay ka ba? Si mo mahimo?
8: Ako sir, nga mahay ko. Ako kay ang ako ang pagmahay kay gikan sa paggamay nako karon pagkuna. Inuna ni sa ana. tabua.
5: Samantala, inilarawan naman ang pamilya, partikular ang asawa ng biktima, si Jovito bilang isang mabait, masipag at mapagmahal na ama. Batay sa nakalap na impormasyon, 10 taong gulang pa lamang ang kanilang panganay na anak, habang 2 taong gulang naman ang kanilang bunso. Sa pag-uugnay ng pahayag ng suspect sa salaysay ng pamilya, ibinahagi ng asawa ng biktima ang kanyang nalalaman na hinggil sa nangyaring insidente.
9: Tulog raman siyang mahubugod.
7: Before nila tagod ang kaning pag-adyo na niya talamnan, saan man siya? Kaning...
9: Kuan na siya, gikan na siya ng arga, puli na sa mua.
7: Puli na siya. Pero man siya magabi, mauli.
9: Mauli na siya, gikan mga arga, alas 8, alas 10, yan, anad ko nga wala kong apas ba, kaya ang anak siyang ursama. Kuan niya. Hubog na gina siya kayo, higda na sa balay sa kapuluan.
7: Iyang mga kuyo, ginipirmo, ginipirmo na yung kaupan.
9: Kaya hapon rin na sila nakakuyog, anang Michael, oh, kaya nangarga man sila sa babaw. Gabi ay po kuno, nagyawiyan na bahin sa among konsihal, imautoy kauban sa kong witness ganiha ba. Nipuli mo kuno na si Michael, wala ning higda. Nipuli dahil yung bergiyatangan akong bana sa dalan, kaya yung una man kuno nagpuli. Na akong bana, ang kuyog ana, katong manghod, si Kuan Buyit.
7: So katong nagkakalmog, ito siya himo?
9: Oo, oh, maoto naghimo, kaya na, kuan mo ginihang rilo ganiha na idugo niya. Pag-abot sa pulis dito, nang laba man sa t-shirt niya. Di man tumaon niya ang t-shirt, kuniha nga, green. Ito man gahapon niya, nang laba.
7: Nang laba sa t-shirt niya may dugo?
9: Nang laba man. Ingon ang pulis kuniha, kaya tumuto siya dahil.
5: Napag-alaman din na posibleng may kinikimkim na sama ng loob ang suspect na maaari naging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Ayon sa asawa ng biktima, hindi niya inasahan na mauwi sa ganitong karahasan ang insidente. Lalo na at nakainom umano ang suspect bago naganap ang krimen.
9: Hey sir, kana siya kanang nagpatay sa kumbana, hubog kayo na siya sa muantong karan higda. Sige na siya, bagulbulpahin sa among konsihal. Niana na siya nga, umukon ng konsihal sa baan. Ibuyag ko na sa kumbana nga. Ayaw pang, sige pa na, utanan ni sir. Matabang ba na nato?
5: Na-recover naman ng mga pulis ang sinasabing ginamit na itak ng suspect na may tinatayang 16 na pulgadang haba. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya.

0: ni Negros Oriental. Ayon sa pamilya, pinagbabaril ang mag-asawa habang nakagapos naman ang kanilang helper. Narito ang ulat ni James Banduquillo ng K5 News FM Dumaguete.
1: Dito mismo sa bahay na ito sa ating likuran na pinatay ang mag-asawang Mark and Elsie Duwell noong nakaraang araw kung saan na ang mag-asawa parehong may cancer na sakit. Ayon sa pamilya na pinaniniwalaan nila na pagnanakaw ang motibo sa pagpatay.
2: Nabulabog ang matahimik na kapaligiran sa Puro Katubhan, Barangay Bahumpandan, Dumayatas City nang pasukin na ng mga hindi kilalang suspect ang tahanan ng mag-asawang Mark at Elsie Duwell at barilin sila hanggang sa mamatay noong ikalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Dumaguete mula sa mga kamag-anak ng mga biktima, kapwa may sakit na cancer sina Mark Duwell, 72 taong gulang, at Elsie Duwell, 71 taong gulang, na sanay masayang namumuhay kahit may sakit na dinaramdam. Sa hindi inaasahan na pangyayari, 2 hindi kilalang lalaki ang pumasok sa bahay ng mag-asawang Duwell noong araw na iyon at pinagbabaril nila ang mag-asawa habang tinatali ang kanilang katulo na isang babae. Sa isang panayam kay alias Nora, asawa ng pamangki ng biktimang babae, nalaman nila ang insidente bandang alas 5 na ng umaga matapos makatanggap ng tawag mula sa katulo ng mag-asawang Duwell na nagawang pumawala mula sa pagkatali. Nang matanggap nila ang impormasyon, agad na nagpunta ang kanyang mga anak sa lugar habang tinatawagan naman nila ang iba pang kamag-anak ng babaeng biktima.
3: Kaadlawon, gisulod ni silang duha katawo. Dayo nakabalo mi ana pagtawag na sa ilahang helper. Nanawag diri sa ako mga 5 a.m. ganiha. Dayon ang iyang sulti nga gisulod sila o duha katawo tapos gipamusil silang auntie o si uncle anong auntie ayon. Siya gibaatan siya dito sa iyahang room sa kay naka-separate man ang iyahang balay sa helper. Isulod siya pero paminaw na mo after na nahitabo diri ilang auntie ang kuan. Usa siya gisulod dito sa iyahang room kay gani na anay mga dugo nga katong sa ilahang inagian sa ilahang kuan atong duha ka mga suspect. So nausa siya nakapanawag na mo mga 5 na jud.
2: Ayon kay alias Nora na may isang security guard sa kataping bahay ang nakarinig ng kaguluhan na particular na ang mga tunog ng pagbagsak at mga sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong mula mismo sa loob ng bahay ng mga Duwell lampas na ng alas 2 ng madaling araw. Ngunit walang ginawa ang isang security guard dahil sa kanyang paniniwala na nag-aaway lamang ang mag-asawang Duwell.
3: Ang nadungog diri sa pikas nga gate sa gwardiya mga 2 to 3 o'clock sa kaadlawo na ay alingasa diri sa balay nilang ante na ay galagubo tapos wala sila kadungog nga na nipaghot ang iro pero na ay galagubo dayo na ay gasyagit o tabang.
2: Sinabi ni Nora na may asong natutulog sa tabi ng mag-asawa kung saan na inilarawan nito ang hayop bilang isang asong mabilis sa magria sa presensya ng mga tao lalo na ng mga estranghero. Karaniwang tumatahol ang aso kapag may mga bisitang dumarating sa bahay ng mag-asawang Duwell. Gayunpaman na nang pumasok ka ang 2 hindi kilalang lalaki, hindi tumahol ang aso sa mga pumasok ka at nalaman na lang nila na pinatay na pala ang alagang aso ng mag-asawang Duwell. Ayon sa kanya na laking gulat na hindi man lang nakapag-react ang aso at agad na lang.

0: nga namatay ya.
1: Bali ang kwarto nila ang iro napod sa sulod sa ilang kwarto magtulugan. Yeah. Mausig na siya. Labi na kung bago pa siya naka kuan kita sa mausig yun na siya kay kuan man na siya kanang bisag kami gani musulod ni dire atul gabi ina mo pagbot ko na siya. Pero pag makakita siya nga nakaila diay siya usap pa na siya mo hilom.
0: Hindi pa dumarating niya ang mga pulis nang nakarating niya sa bahay ng mag-asawang duwal si Nura at ang kanyang asawa. Kaya naman na agad silang pumasok sa bahay ng mag-asawang duwal at doon na lang nga natagpuan nilang wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo si Mike Duwal malapit na sa pintuan habang ang kanyang asawang si Elsie Duwal ay natagpuang patay na nakasubsob sa kusina.
1: Abot-abot dere, wala pa'y pulis. Barangay Tano Dago itong naabotan na mo dere. Dayon ang sitwasyon nila pag-abot, pagsulod na mo. Ang laki, nagalingkod na siya sa may portahan. Wala na dyan siya kinabuhi. Kuan na siya, puro na siya dugo mo rag. Na siya igo sa bala. Tapos si ante, nasa kusina, nakaubo na siya.
0: Naniniwala ang pamilya ng mag-asawang Duwal na pagnanakawa ang motibo sa pagpasok ng mga suspek dahil wala namang kilalang kaaway ang naturang mag-asawa ka. Malaki ang posibilidad na nagtangkang lumaban na ang mag-asawang Duwal na humantong sa kanilang pagkamatay sa kamay ng mga suspek na agad na tumakas matapos ang krimenda.
1: Maayo ramanggod na sila, wala pod may nadungog nga naana sila kontra. Kay basta wala may kuan siguro ang kuan lang gud atong mga tawhana. Pangawat ra jud ang ilahang kuan pero basig na nisukol ni sila.
0: Kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy at mahuli ang mga salarin sa naturang krimenda. Sa isang panayam, sinabi ni Police Captain Ginard Pulinar ang tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office na patuloy na nangangalap ng ebidensya ang pulisya upang mabilis na matukoy ang mga posibleng responsable sa krimenda.
2: Sa pagkakaroon, sir, no, is everything is still under investigation dito, sir. No? We are still laying down, sir, no, ang sequence of events, sir, no, that led to the killing sa ila, sir. So far, sir, we are still conducting a thorough investigation on that, sir. So, not to preclude, sir, with the investigation proper, sir, no, so to give way to the investigator to conduct proper investigation, sir.
0: Ginumpirma ni Pulinar na binarila at namatay ang mag-asawang Duwal, ngunit hindi niya ibinunyag ang uri ng armas na ginamit ng mga suspek na ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Inihayag din ni Captain De Pulinar na kahit hindi pa natatapos ang kumpletong imbentaryo sa pinangyarihan ng naturang insidente, itinituring niya na ang pagnanakaw bilang pangunahing motibo sa krimenda.
3: Si Marca Duwal ang pangatlong foreign national na pinatay ngayong taon lamang na maya ayon sa PNP, ito ay maya kaugnayan sa pagnanakaw. Para sa Negros NIR Investigative Report, ako si Kaki 5, James Ditribayo, Panukilo.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Gulo sa kasiyahan sa Sagay, humantong sa pamamaril, isa patay, guro sugatan.
5: Sa tuwad man pareho, nakainam ang duwa ka grupo.
4: Lalaki sa Moises Padilla, nanlaban umano sa search warrant, patay.
6: Ang tanin nilagin ang mutong bana ko.
7: 2 or 3, no? Na fired niya sa towards ang aton operating team.
4: At photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
8: Kasali ka sa photographer sa buong way-way na gig, kaya iti damo ko daan sa mga cellphone.
4: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5 NIR. Milagros Investigative Reports.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag-init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa iba pang balita, isang simpleng kasiyahan ang nauwi sa madugong insidente matapos sumiklab ang kaguluhan sa Sagay City. Nauwi ito sa sunod-sunod na putok ng baril na ikinasawi ng isang tao at ikinasugat ng isang guro. Narito ang detalye mula kay JR Gilantagaan ng K5 News FM, Sagay.
4: Isang kasiyahan na humantong sa karasan at kamatayan matapos sumiklab ang kaguluhan at nauwi sa pamamaril dito mismo sa aking kinatatayuan kung saan isa ang sugatan at isa naman ang binawian ng buhay. Noong nakaraang Agosto 29, madaling araw, dito sa Barangay Poblasyon 1, siyudad ng Sagay.
5: Napatay sa insidente si Joel Reseriaco alias Nunoy Atam, nasa Hustong Gulang at residente ng Purok Riles, Barangay Poblasyon 1, lungsod ng Sagay. Habang sugatan naman ang 48-anyos na public school teacher na si Roy Bulahan, residente ng San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Itinuro ng pulisya bilang pangunahing suspect si Ian Francis Gillian alias Yanyan, nasa Hustong Gulang, isang driver at residente ng Barangay Poblasyon 2 sa kaparihong syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, HP ng Sagay Component City Police Station, murder at prostrated murder ang mga kasong isinampa laban kay Gillian na kaugnay ng insidente.
6: Regarding sa shooting incident natin last week, so the update, i-file natin sa buong adlaw. Murder case and the frustrated murder case.
4: Patay sa investigasyon ng kapulisan, pauwi na sana sila Bulahan at si Riaco kasama ang apat pa nilang kaibigan nang biglang nagbago ang sitwasyon at nauwi sa pisikal na komprontasyon.
5: Lumitaw sa pag-usisa ng otoridad na si Romeo Minusa, ang umano'y kasama ni Gillian, ay nakainom ng alak at naghamon ng away sa lugar. Di umano, nilapitan nito si Bulahan at bigla na lang sinuntok. Gumanti naman umano ng suntok si Bulahan kasama ang kanilang mga kasamahan at pinagtulungang hampasin si Minusa sa gitna ng kaguluhan, doon na umano nagkaroon ng madugong pagbabago sa sitwasyon.
4: Ayon sa pulisya, biglang naglabas ng baril si Gillian mula sa kanyang motorsiklo at biglang pinaputukan ang grupo ni Bulahan at si Riaco. Dahil sa pamamaril, tinamaan ng maraming bala si Riaco sa kanyang ulo at sa kanyang iba pang bahagi ng katawan, samantalang si Bulahan ay tinamaan din sa kanyang kanang bahagi ng paa.
5: Isinugod pa ang biktima sa Alfredo E. Marañon District Hospital. Ngunit dahil sa tinamong sugat nito, hindi na siya nakaligtas at idiniklarang dead on arrival ng doktor. Habang si Bulahan naman ay dinala muna sa Ludev Hospital bago inirefer sa Riverside Medical Center sa Bacolod City para sa operasyon.
4: Ayon kay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, mahalagang bahagi ng investigasyon ang umano'y pinagmulan ng komprontasyon.
6: Isa sa mga rason dira isa na may commotion. And because tungod man pareho nakainam ang duha ka grupo.
5: Binigyang diin ang hipe na si Menyusa uman ang unang nagpasimula ng kaguluhan. Ayon sa kanya, may personal na problema umano si Menyusa na maaring naging dahilan upang maging mainitin ang kanyang ulo at naghamon ng away. Gayunpaman, patuloy pang sinusuri ng mga investigador ang buong pangyayari upang matukoy kung paano eksaktong nauwi sa pamamaril ang komprontasyon at tungkol sa ano ang naging papel ng bawat taong naroon sa lugar. Sa hiwalay na beripikasyon ng pulisya, lumabas din na may permit to carry umano si Guillen at kumplito ang kanyang lisensya at iba pang kinakailangang dokumento para sa baril.
4: Sa kabila nito, nananatiling mabigat ang isang tanong kung paano nauwi sa kamatayan ang isang komprontasyon na nagsimula lamang sa away at suntukan.
5: Isang buhay ang tuluyang nawala habang isang guro naman ang nagdamo ng tama ng bala. Samantala, kinumpirma ni Flores na isinampa na laban si Guillen ang mga kasong murder at prostituted murder kaugnay ng madugong insidente.
4: Ako, si K5 JR Gilantagaan, para sa Negros Investigative Report, K5 News FM.
3: Patay rin ang isang lalaki sa Moises Padilla, Negros Occidental, matapos umano itong manlaban sa mga pulis na nagsebe ng search warrant. Alamin ang buong detalye sa ulat ni K5 Ren Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
7: Isang lalaki sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental ay sinerbihan ng search warrant ng kapulisan. May aligasyon na ito ay nalaban kaya't nabaril. Pero ang pamilya ay nanindigan na ito ay tumakas lamang pero siya ay binaril. Patay ang isang lalaki matapos mabaril ng mga kapulisan sa aligasyon na ito ay nanlaban sa isinigawang operasyon na maiserbe ang search warrant para sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong Agosto 30, pasado alas 4 ng umaga sa Sitio Toco, Barangay Inulingan, bayan ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Kinilala ang subject sa search warrant na si Reynan Imulaga, 43 taong gulang at residente ng Barangay Inulingan, Moises Padilla. Sinabi ng kapatid ng napatay na lalaki na si alias Roland, pasado alas 3 ng umaga, habang nilalagyan niya ng tuwalya ang kanyang anak na masamang pakiramdam, may narinig siyang may umiiyak na parang may nag-aaway na kanyang pag-aakala, kanyang hipag. Sumalit nang siya inumabas ng kanilang bahay, nilapitan siya ng isang lalaki na nagpakilalang pulis at pinagbawalan siya na lumabas dahil umano'y delikado.
8: Tagalain mo matyag, kaya mo nga wala ko nagtulog, kay gasigi ko basa sa lapat ng ibutas, ulo ya. Sa uli, may nabatsagan yung may nagahibi, tapos may naglalisay. Kaya mo ito nagwa ko, kaya be ko ang bayaw ko kagangutod ko na ginaway, nga ari labalay sa piyaksang sapa.
7: Bumalik si Roland sa kanilang bahay pero makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang mga putok ng barila at nakita na rin na may mga lalaki na nakatago sa likuran ng puno na nagpaputok rin ng mahabang baril.
8: Timing na nitalik ko, nagsulod ko, alam mo ito nagbinarakay na yun. Tisang pag ano na sir, tapos na tiniruhay na makadto kami tani, tiambal sa pulis, hindi ka mo pwede ka palapit di.
7: Ayon naman sa isang kapatid ng napatay na si alias Bibi, na pagkarinig nila ng mga putok ng barila, kaagad silang lumabas ng bahay dahil kanilang iniisip na si Reynan ang nabarila. Ngunit nang makalabas sila ng bahay, hindi sila pinayagan na makalapit sa crime scene. Aligasyon ni Bibi na sinabihan sila ng kapulisan na nakaposas lang ang kanilang kapatid at sinaktan lang ito dahil nanlaban sa operasyon at ayaw magpahuli. Ngunit iba ang kanilang nakita.
9: Naghambal kami nga, pwede kami sir ka palapit, utod kami, gamo kami na, utod kami, duwa kami sa manghod ko. Gasinggit ang pulis nga, dira lang kamu, hindi kamu di magpalapit, pulis ni, gamo na sila. Kundi wala kami mahimo, sir. Dito lagi kami nag-ubra, tindog lang. Kagmamati kun gaano sa ginatawag lang munto. Wala gisang gasabat, wala kami kabalunga, wala na sayagali.
7: Ayon naman sa asawa ni Reynan na si Pinky, wala siyang magawa dahil patay na si Reynan at wala silang pera para ilaban sa korte at paninindigan na hindi lumaban ang kanyang asawa sa 15 pulis para iserbe ang search warrant.
9: Wala lang tani nilagi na muto ang bana ko. Kung may search warrant, ginman sila nga gindala diri sa Amon Balay, ginman niya. Kiti Amon Balay ang tuyo nila. Yang ginpatyan sa bana ko, hindi man sa Amon Panimalay.
7: Paliwanag ni Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla PNP, na sinubukan ng kanilang subject na si Reynan na magpaputok ng shotgun, pero hindi ito gumana. Kaya't kinuha nito ang caliber 45 pistol at pinaputok ng 3 beses.
10: Nagkakandang kakita sa implementation sa nga to na search warrant, no? Sa nga to na isa ka subject dira sa sityo Tuko, Barangay Nulingan, no? So while ga ano kita, so nagbato ni nga to na subject. So with that sang para maano naton, ma-overcome naton ng imminent danger sa nga to na, no? So naga-return fire ang aton, ano, aton na kapulisan. So, amo to, natabo nga na napatay ang aton, ano, no, aton na subject sa operation.
7: Para madipensahan ng kapulisan ang kanilang mga sarili dahil itinuturing na dangerous si Reynan dahil ito ay armado, nagawa nilang magpaputok sa kanilang subject.
10: So, luckily lang, no? Lucky lang tanga wala nag-malfunction ng iya shotgun, no? So ang iya ginapalupok niya sa amon is ang iya caliber 45.
7: Nagtamo ng maraming sugat si Reynan na ayon pa sa mga kamag-anak, may sugat sa paa, dibdib at ulo na naging dahilan ng kanyang ikinamatay. Para sa NIR, Negros Investigative Report, ako si K5 Red Salgado, K5 News FM.
3: Sa ating pagbabalik, photographer sa Bacolod Public Plaza, tuloy pa rin ang hanap buhay sa kabila ng modernong teknolohiya.
11: Masaling ka sa photographer sa buong way naging PNP. Damo udaan sa mga cellphone.
3: Mapabilib ka! Kaya tutukan dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports. Yeah.

0: When the schedules try to wear me down, I need a supplement that works just as hard as I do. That's why I trust Clinica D3 Bio. D3 Bio's medium-chain fatty acids are a metabolic game-changer, helping my body burn fat for fuel while providing the instant energy and mental clarity needed for a flawless performance. No cravings, no brain fog, just pure, unshakable radiance. Because on that stage, every curve, every word reflects the strength of a queen. Clinica D3 Bio. Sculpt your glow, own your crown.
1: Ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, dumatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amuin ni nagnami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. So, kung pag-inaw sa San Clinica, DTX 500, kag Maitese, ang bukol sa akon dyan na dula. Namong islamat sa Clinica, DTX 500, kag Maitese.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
5: Sa ating pagpapatuloy, isang photographer sa Bacolod Public Plaza ang lumalaban sa hamon ng buhay. Kahit pahirapan ang kita sa pagkuha ng customer para magpa-picture dahil sa modernong teknolohiya sa ngayon. Ano ang diskarte nito? Alamin sa kwento ni K5 Troy Basa sa Believa.
6: Kung talento at kasipagan ang pag-uusapan, siguro walang problema ang mga photographers dito sa Bacolod City Public Plaza. Ngunit kung gaano kalinaw ang kanilang kuha, ganun din kalabo ang tinatago na kwento sa likod ng kamera. Ito si Tatay Federico, 78 anyos, nakatira sa barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nag-iisa na lamang siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang asawa at wala silang mga anak. Kahit na matanda na, kumukuha pa rin ng mga litrato si Tatay Federico upang may pangkain at panggasto sa pang-araw-araw. Ngunit dahil sa modernong panahon at halos lahat ay may cellphone, kaunti na lamang ang nagpapakuha ng litrato kay Tatay Federico at minsan wala ring customer. 50 pesos lamang ang presyo ng bawat litrato na kinukuha ni Tatay Federico. Simula noong 1990 nang nagsimula si Tatay Federico bilang isang photographer dahil sa kanyang pagkakayod, natutuhan niya ito at ginawa ng hanap buhay.
7: Guluan ng mga cellphone, why nagid eh? Kasi sila naman makakulak sa ilang kwan. Ilang cellphone, sila naman makulak. Makakulak lang kung siya, dua kasa, tatlo. Mag tatlo kasa, tag-siwenta ka natin, 150. Di dalawatan naman bugas. Ano, muna natin na, para buhay na lang. Makakailangan sa panimalay mo. Kaya, why makugar kila. Ako man lang balay. Yung nga nakuhan ko kay wala ko may kami kabataan. Hindi o. Sulo-sulo ko nang ginisubong. Huwag na huwag na kuhan. Isa, magtaka huwag nga mugi na kitaon na kay eh, kung isang kapigaduhon man sa mga tao, isa hindi mas nakapagulak.
6: Hindi bababa sa 5 ang mga photographer dito sa plaza. At halos lahat sila ang problema ay kakaunti na lang ang nagpapakuha ng litrato dahil may mga cellphone na ang halos lahat.
7: Sa may araman, mga pangayaw, kung ano yung maskara. Pero sa may mga cellphone man sila, may saot-saot na may ilan man mga cellphone. May mga kakula ka, 2 kasat, 3 kasat. Hindi mo lang nakalingawan mo eh.
6: Sabi nga ng iba, walang magandang kinabukasan ng mga taong tamad. Ngunit ang mga katulad ni Tatay Federico na kahit gaano kasipag, dahil sa modernong panahon, sila naman ngayon ang malimit na lang na nilalapitan. Para sa Biliba, ako si Troy Lawrence Basa at ito ang K5NIR Investigative Report.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters. Ako si K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
3: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatyagi na pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras si K5 News FM Philippines, alas 6:02 na sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
1: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw si TM Risa East 2026.
3: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
1: Live makita anywhere in the world, pinaagi sa amon official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
1: Para sa balitang lokal, lokal nga Power Advocacy Group nagapanawagan sa gobyerno nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid.
3: Sa balita national, VP Sara nagpiansa may angot sa mga kaso nga grave threats.
1: Sa balitang international, Australia apektado sa heat wave, ang mga otoridad naka-alerto sa posibilidad nga bush fire.
3: Sa balita sports, Sugar Drink Pickleball Tournament 2026 sa Bacolod magatakop subong adlaw.
1: Sa balitang entertainment, Leia Salonga nakabatong sa star Hollywood Walk of Fame. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sang aga.
3: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Sa balitang lokal, ang Local Power Advocacy Group pa nagapanawagan sa gobyerno nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid. Nagapanawagan na sa gobyerno ang Task Force Power Watch o kon TFPW, isa ka lokal nga group ba ako na Power Advocacy Group nga tagaan sang prioridad ang Visayas Grid kasunod sa mga asud-asud nga rotational brownouts bangod sa kulang nga supply sa kuryente.
3: Sa pahayag ni TFPW lead convener Wenny Sanchon, dapat nga mapalapad kag ma-optimize ang transmission capacity agud mabuksana ang bugos nga potensyal sang renewable energy hindi lamang para sa Negros kundi para sa bugos nga Visayas.
1: Subo nga madasig ang pag-shift sa renewable energy kaangay sa solar, wind, kag hydropower, padayon niya nagapangatubang sang power supply constraints o constraints ang mga konsumidor kag mahal man ang balayran sa kuryente sa Visayas.
3: Pahayag pa sang grupo Klaro nga mayara sang bottleneck sa transmission network kag kulang ang kapasidad agud nga madulo nga matinlo nga enerhiya gikan sa mga generation sites padulong sa mga panimalay kag establishmento.
1: Bangod sini nagapanawagan o kon ginapanawagan ni Sancho sa gobyerno nga padasigon ang pag-upgrade sa transmission infrastructure infrastructure, agud nga masuportahan ang integration sa renewable energy sa isla sang Negros kakaingon nga isla sang Panay.
3: Dapat naman nga siguraduhon ang transparent nga pagplano ko po ng mga konsumidor kag local government units sa grid expansion projects kag implementahon ang pro-consumer nga mga polisiya nga nagahatag sang prioridad sa fair access sa renewable energy para sa mga residential kag small business users.
1: 67,000 nga balor sa smuggled nga sigarilyo ginsungka sa mga kapulisan sa Barangay Granada, siyudad sang Bacolod. Voluntaryo nga ginsungka sa mga kapulisan ang 67,000 pesos nga balor sa ginapatian smuggled nga cigarettes sa isa ka checkpoint sa Crossing Carmen, Barangay Granada, siyudad sang Bacolod, Biyernes sang gabi.
3: Suno sa BCPO, nagapatigayon sang hard checkpoint ang mga katapos sang Police Station 5 nga ginapangunahan naman ni Police Lieutenant Edney Balinario sang voluntaryo nga nagpalapit sa ilan duwa ka mga persona nga nag-edad 26 kag 23 anyos.
1: Ilagin sungka ang duwa ka mga box nga nagaunod sang isa kagatos nga mga packs sang fourth nga sigarilyo kag isa ka box nga nagaunod naman sang 34 ka mga packs sang kanon nga sigarilyo.
3: Pahayag sang duha ilagin aligar nga gin-hire sila sang isa ka lalaki sa Barangay Mandalagan nga idulungan tatlo ka mga box sa Barangay Alangilan ka baylo sang 5,000 pesos.
1: Ang magabaton sang among delivery, amo ang magabayad sa ila.
3: Naghulat ang duha sa Barangay Alangilan proper sang duha ka oras apang wala sang may nagabot agud kuhaon ng mga boxes.
1: Sang ila ini nga ginabrihan dito na diskubrihan ang mga smuggled nga cigarettes.
3: Giliw naman sila nga nagbiya sa lugar kag sang nakita nilang checkpoint, nagdesisyon sila nga palapitan ang mga pulis agud nga voluntaryo nga isungka ang mga produkto.
1: Duha ka mga kabataan pilason matapos ka mabungguan sang tricycle ang ginasakyan nga bisikleta sa Bacolod. Pilason na duha ka mga kabataan matapos ka mabungguan sang nagasukata nga tricycle ang ilang ginasakyan nga bisikleta sa Biyernes sa Pontebella Street, Purukpaho, Barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod.
3: Sa pahayag ni Umpoy Castillo, isa sa mga nakasaksi, mga ukon nagapaliko sa norte nga bahin sang dalan padulong sa Seventh-day Adventist Church ang bisikleta nga ginasakyan sa duha ka minor de edad samtang ang tricycle naman ang padulong sa natundan nga direksyon sang dalan sang nagluntad ang aksidente.
1: Sunod pa kay Castillo nga sang nabungguan sang tricycle ang bisikleta, naglabog ang siyam katuig nga bata samtang ang 12 anyos ang nagsulod sa idalom sang sidecar, kaupod ang iya sininga kaupod sa bisikleta kag nalasakan.
3: Matapos ang aksidente, ginsiling sa ingban nga nakasaksi nga nagpalagyo ang driver apang ini ang ginlaga sa mga pumuluyo tubtob nga naglabot sa dalan nga ukon nga tubang sang Forest Park kag napabalik sa lugar nga ginuntaran sang aksidente.
1: Sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga pumuluyo, nakaangkon sang pila sa guya, dugan kag butkon ang duha ka mga kabataan kag ginapatihan nga may mga bali sa tulaan bangod sa impact sa pagbungguan.
3: Nagpasalig naman ang driver sang tricycle nga si Alias Warren nga pagabuligan ang duha ka mga kabataan nga nabungguan agud mapabulong sa ospital.
1: Siyudad sang Bacolod naka-record sang 4 kaduga nga mga kaso sang ASF. Naka-record sang 4 kaduga nga mga kaso sang African Swine Fever ang siyudad sang Bacolod sunod sa local city veterinary office o kon CVO Biyernes, Setyembre 4.
3: Sunod sa pahayag sang assistant city veterinarian, duha ka mga kumpirmado nga kaso na record sa Barangay Kabog kag isa sa Barangay Estefania.
1: Ang isa naman kadugang nga kaso ang na-detect sa ginpatigan nga random blood sampling sa AVM Bernardo Slaughterhouse sa Barangay Handumanan bilang kabahin sang ASF surveillance kag monitoring.
3: Dugang pa sang veterinarian padayon nga ginapabaskog sang CVO ang ila surveillance monitoring kag disease control measures agud mapadasig naman nga ma-detect kag malikawan ang paglapta sang ASF.
1: Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds ang nga makaprevent sang liver damage.
3: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
1: VP Sara nagbiyan sa may angot sa mga kaso nga grave threats. Personal nga nagpadulong sa Quezon City Regional Trial Court o kon RTC, si Vice President Sara Duterte agud nga magbiyan sa kahapon Sabado, Setyembre 5.
3: Madumduman nga nagpagawa sang arrest warrant ang Quezon City RTC Branch 98 may kaangtanan naman sa iya mga kaso nga 3 counts ang grave threats.
1: Ang piyansang nagabalor sa 120,000 pesos para sa kada count.
3: Sa payag ni Attorney Michael Poe, wag na konsiderar na nga nagsungka ang vice-presidente.
1: Nagsumiter naman sa kaugalingon niya nga litrato si VP Sara imbis nga magbakuha sa mugshot, kaging kuha naman sa mga staff sa korte ang iya fingerprint.
3: Sa payag naman ni VP Sara matapos magpiyansa, yagin pahayag nga nakabaton siya sa pagpamahuga humalin pa sa 2023 kag nahadlok siya para sa iya mga kabataan.
1: Ang mga kaso nga grave threats ang may angod sa ginaligar pagpamahog batok sa pamilya ni President Ferdinand Marcos Jr. kag ana Speaker Martin Romualdez.
3: Sa dugang pang balita national, mga manunudlo magabaton sang dugang sweldo sa 2027 suno sa DBM. Magabaton sa dugang sweldo mga pampubliko nga mga manunudlo sa 2027, lakip na mga dugang nga benepisyo kag oportunidad para sa ilang career suno sa Department of Budget and Management o kon DBM.
1: Sa idalam sa proposed 2027 National Expenditure, ginpahayag sang DBM nga sentro sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang malapit nga o kon na ang malapit sa 1 trillion pesos nga alokasyon para sa Department of Education.
3: Magabaton ng DepEd sa 975.96 billion pesos nga budget sa 2027, 5.11% ini nga mas mataas kung ikumparar sa 2026 nga level.
1: Sa net increase, 61.2 billion pesos ang magakagto sa personal services funding nga nagahatag sang dugang resources para sa mga manunudlo kag iban pang personnel sang DepEd.
3: Para sa isa ka teacher 1 nga era sa salary grade 11, ang monthly basic salary magataas sa 33,387 pesos sa 2027 o kon 1,682 pesos nga dugang sa sweldo kung ikumpara sa ilang 31,705 pesos nga sweldo sininga tuig 2026.
1: Magabaton man ang mga manunudlo sang 10,000 pesos nga annual teaching allowance samtang gindoble naman ang pondo para sa expanded career progressive o kuna progression program.
3: Samtang tuyo nga pagpangawat sa isa ka pawn shop sa Tarlac na paslawana, mga sospetsado arestado. Walo ka mga sospek ang naaresto matapos nila napaslawan nga mangawat sa sulod sa isa ka pawn shop sa Banwasang Santa Ignacia sa Tarlac, Biyernes sang aga.
1: Sunod sa pahayag sa mga kapulisan, mga last jest sa 30 sang aga, nag-alarm ang security system sang pawn shop nga nahamtang sa Romulo Highway, Barangay Poblacion West.
3: Gintrigger naman sang alarm ang tawag sa 911 kag madasig nga nagresponding mga kapulisan.
1: Ilang nga naabta na nga abre ang roll-up door kag nahibaloan nga nakasunod ang mga suspects sa drainage system.
3: Lima ang tigayon nga naaresto samtang tatlo naman ang nagkapalagyo abang naaresto man sila matapos ang pila ka oras kung sa rin nagahulat sila sa isa ka Isuzu Alf Truck.
1: Nakuhaan ang mga suspects ang pistola, tatlo ka mga granada, isa ka rifle grenade o kung rifle grenade, walo ka mga sachet sa ginapatiyan, shabu, salakyan sa mga suspect, kag mga kagamitan nga ila ginusar, agod nga makasulod sa establishmento.
3: Sa katapusan nga balita national, habagat, posible maglawig tubtob sa katapusan sang Setyembre. Ginpahayag sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa nga tubtob sa katapusan na lang sang Setyembre nga mabatsyagan ang southwest monsoon kung habagat.
1: Sunod sa pag-asa, pila ka mga lugar sa pungsod na naka-eksperyensya na mahinay nga mga pag-ulan sang nagligad ng mga simana. Bangod sa kalabanan sa mga bagyo ang nagapadulog pa sa norte, kag mahinay ang mga ini.
3: Padayon nga na ukon padayon nga maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang Luzon, Occidental Mindoro, kag Visayas, kag may posibilidad sa gihapon sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan, kaangay sa eksperyensyahan sa Quezon City sang nagligad nga Agosto 17.
0: Balita International.
1: Ang balitang international ang inadulong sa inyo sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok impeksyon.
1: Australia, napiktado ako ng Australia, apektado sa heat wave. Mga otoridad naka-alerto sa posibilidad ng mga bush fire. Naka-alerto na mga otoridad sa New South Wales sa Australia matapos nga maka-eksperyensya sa heat wave ang pila ka mga lugar sa rehiyon.
3: Sunod sa National Weather Service ang pungsod, posible nga magdangat sa masobra 33 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sa Sydney kag maka-eksperyensya sa mala kag mahangin nga panahon ang pila ka mga lugar.
1: Bagod sini, kinakahadlukan subong sa mga otoridad ang pagtuhol sa mga bush fires sa kagagod Kagagod nga malikawan ini na gapapana o ga na sila sang bana sa paghimo sang campfires.
3: Masobra 5.6 milyon naman ka mga residente sang Sydney ang apektado bangod sa heatwave.
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports ang inadulong siya sang Mighty C.
3: Nagabulig ang Mighty C sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
1: Take a Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sugar Drink Pickleball Ball Tournament 2026 sa Bacolod, Magatakop, Subong adlaw. Nagbukas ang Sugar Drink 2026 sa Paddle Ground Bacolod City, Biyernes ang aga si Tiyembre 4, 2026. Iniantato kaadlaw ang kompetisyon sa Pickleball, humalin si Tiyembre 4, 2026 sa adlaw sang si Tiyembre 6, 2026 nga pagatambungan sang 244 ka mga grupo kung sa diin mayara sang 438 ka mga players salin sa Visayas, sa Luzon, kag Mindanao. Tuyos ang Sugar Drink 2026 nga mapasanyog ang kultura sang Negros sa pinaagi sa pickleball kung sa diin ginkilala ang sugar industry sang probinsya. Samtang yung tipo ng kada komunidad agod nga mag-compete, mag-connect, kag mag-enjoy sa bagong sport na kinakahiligan sang tanan. Nagala o man ang nag-organisa sang sugar drink na ini nga mangin tinuig na nga aktibidad sa isla sang Negros.
0: Balitang Entertainment.
3: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Kag sa aton Balitang Entertainment, Leia Salonga nakabaton sang star sa Hollywood Walk of Fame. Nabato na sang aktres kag singer nga si Leia Salonga ang iyang star sa Hollywood Walk of Fame sang Biyernes, Setyembre 4. Sang tinalikdan nga tuigin, anunsyo nga nalakip ang Filipina award-winning artist sa Walk of Fame Class of 2026. Si Leia man ang labing unang nga Filipina artist nga nakabato na sang prestigyoso nga pagkilala sa Hollywood Walk of Fame.
1: Good morning mga KK5. Kamusta ang inyo sininga Sunday? Happy Sunday, happy weekend sa atin sininga mga KK5.
3: Yes, good morning K5 ka.
1: Yes,
3: kamusta ang inyo mga Sunday?
1: Yes, good morning KK5 Troy. Okay lang si Leia.
3: Bongga si Leia, no?
1: Iniwa ko longga.
3: Wala, nakikipariente ka kay Leia. Sige, alam ko ba? Ngalan ka sa ngalan mo. Kanikiputangan mo pag ito, no? Leia, Defensor. Longga.
1: Pero tigrabi, gid si Leia, no? Diba? Imagine, siya na yung gin kadak-anta, kung nadak-anta nga, singer-artist.
3: Correct.
1: Sa K-5.
3: Kung sa iba niya nga pungsod, K-5 ka, tingin mga singers, sa mga Disney, mga mga bala. At hindi ya, si Leia, ginaya ang magkanta, si Bla, grabe, Bla, ang pronunciation,
1: yes,
3: ang diction,
1: ara, ginaya,
3: diba?
1: A whole new one.
3: Di na ya. Pero grabe kay 5 ka kay team nang di ba nabato niya tong amot
1: nga
3: ang start of nagdala pa kapakal
1: na
3: ano.
1: Grabe no, may ara na siya. Imagine, she is a Filipino, Latin American.
3: Di ba? First ever nga Pinay, no? Nakabaton sa amo na.
1: Pero wala ta kabalo pa si Mira pa yan, di ba?
3: May masunod pa gid.
1: Yes, di ba? Grabe gid si Leia.
3: Pero na milanda kay 5 ka kay team sa amo na siya subong kasikat na sang iyang pangalan kag nag-boom na gid. Wala yung gidya yung kalimtan ng iyang pagka-Pinay.
1: Yes,
3: eh, no?
1: Super.
3: Ipasalamatan yung gidya ang mga mga nagatag siya sa oportunidad, no? Sa nagasugod pa lamang siya, di ba?
1: Yeah, oo.
3: Di na sa gali, nag-start. Ito ba lang...
1: Sa Miss Saigon.
3: Miss Saigon, di ba? Bata pa lang sa, no?
1: Bata pa to sa iyo, kaki-5 show.
3: Nami, tingo ba lang?
1: Nami, bala tingo. Ah, ano na gali yung gingkantay ito? Nalipat ko. Pero do something...
3: Nalipat ko. Ako to binitudlo siya sa
1: tayo. Journey, isa na sa mga kanta niya ang Journey.
3: Paano na siya?
1: What a journey.
3: Wala ka na, Wiki, Leia. Leia ka.
1: Leia Longga.
3: Walang sana, kamanggit mo finally.
1: Wala yung gig. Basta siya, gin sa mga K-5 na to, na late ang atong sininga live. Uh-oh. Nagka-technical error lang.
3: Basta siya, man, kundo ka, medyo dulom si K-5 ka.
1: Doon na gano, pag ganito, katugad-tagad, pag ganito.
3: Sa sunscreen ako rin.
1: Thank you sa sunscreen. Pero di ka K-5 Troy, ibalo naman natin kung ano naman na katong sininga pag-aistriyahan. Sa ikaduwa naman yung edition sa atong sininga pag-drama. Ang tiyo, tawala pa.
3: Pero wala pa siya?
1: Natulatontang atong sininga tiyo. Sa mga ka-K-5, balikan natin pagkatapos sininga.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: hindi na kayo chindi.
1: Wala ko ka maloko. Ito ko lang, hindi na si Bugina Miss Kai.
0: Ano?
1: Hindi pa Christmas? Good morning mga K-5!
0: Good morning K-5 Boom, K-5 Troy.
1: Yes, K-5 ka, nang nagabalik naman ang inyong pamahaw kong Domingo.
0: Yan.
1: Programa nga chika ang pamahaw. Kag-istorya nga wala, diri wala dito. Ako si K-5 Troy.
0: Ako si K-5 Carla.
2: Good morning mga K-5, ako si Isa Kalupok, Boom Granada.
0: Yon. Dumatsagan ko nang in-horror ang ato niya intro.
1: Gabi. Kasi na lang, kasi na. Grabe, sa tingin mo itong Halloween.
2: Ay, tood ka. I'll be monitor.
1: Happy Bermans!
0: Happy Bermans! Happy, happy Sunday! Happy, happy day!
1: Well, today, K-5 ka, is the first Sunday of the month.
0: Yeah, first Sunday of the month, it's September 6, yes. 2026.
1: Happy Sunday mga ka-K-5!
0: Happy birthday sa tanan nyo, may mga birthday!
2: Uh-huh. Happy, happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Ay, advance, happy birthday gali, sa kay Miss Dana Dominic Gravino.
0: Hey, hello madam, happy, happy
1: Hi,
0: birthday!
1: Hi ma'am, happy birthday! Amal yun na K-5 ka, nang tara ko no? Igritas ako nila ilaay ko nung emotion gina ka sa TikTok ano. Happy birthday, six sides.
2: Sad. Tandigan. Sad.
1: Ayaw mo muna.
0: Sige.
1: Okay.
0: Sige. Game, ikaw na.
1: Okay. Nang six sides, sad. Happy birthday, Ma'am Uy.
0: Dana Uy.
1: Dana Uy. Happy birthday, Dana Uy.
2: Ikaw yan. Ano na gani? Six.
1: Sad nga ni.
0: Sad.
2: What I mean, ano gani?
0: Sad nga ni. Sad.
1: Happy birthday, Dana Gravino Uy.
0: Abila ina, tingaw lang.
2: Well, Dana, before ka mabal mo, six reaction.
1: Laiguro ka lang ba sa TikTok?
0: Sige ka lang gani. Happy birthday, Miss Dana Uy!
1: Happy birthday!
2: Happy birthday, Miss Dana.
0: Kagi, syempre, happy birthday mo sa atin sa nga OVP!
1: Happy birthday to you! Happy birthday to you!
0: Boss pa to gali!
1: Ay, boss pa! Advance, advance!
0: Yes, advance! Happy birthday sa atong sininga OVP ka K5 Ulchan Castanio!
1: Happy birthday!
0: Wow, grabe! Ka-rhyme!
1: May blending!
0: Yes, so diba ka K5, kamusta? Doon ka namin sa atong sininga background music, Christmas
1: gani,
0: na Christmas.
1: No?
0: Pila na lang ka days? It's 110 days wow. Before Christmas!
2: Naputos na. Ang regalo ni Ihado.
1: Ay,
2: nabinikabot ko ito.
0: Advance ba?
1: Mga maninoy, manina.
0: Yeah.
2: Nabinikabot ko.
1: Ano? Regalo?
2: Ito.
1: Regalo?
2: Puto tublerod.
1: Siya mo naging sa'yo, no?
0: Di na ready nyo na ang inyo, sining mga regalo sa inyo, sining nga ihado.
1: For sure, si K5, boom, damo, giniayado, yeah. Kagayada.
0: Isipay ta ihado, kagihada.
1: Hello? Wala ba ako?
0: Kasi masunggod.
2: Ako niyado, ano lang i...
1: Pila.
2: Dua lang.
0: Dua?
2: O dua lang.
1: Dua?
0: We.
2: Dua lang tood.
1: Ang nakilala mo.
2: Dua lang tood.
1: Ay, dua lang. Ako wala pa, yan ka siyempre.
0: Ay, tood, wala pa.
1: Wala pa, bata pa kuya.
0: Hello?
2: Wala mo na sa pagbata-bata, yeah?
1: Ay. Hoy, pero di ba ako nung bawal ako nung hindian, di ba no?
0: Yes, so bawal na hindian. So that's why...
1: So pilayin mo. Pilang wala mo na hindian.
0: Pero di, I'm proud to say nga siguro ara palang gidya sa 15. Ang iba niya lang.
1: Wala mo ba?
2: Sa edad mo nga 45 ko.
0: Ang gabi ka naman! 45
2: sa edad mo nga 45 ko. 15 ang imo nga.
0: Ara siguro sa 15. Okay.
2: Inaanak?
1: Grabe, buto mo ba? Kinala mo na tanan?
0: Siyempre, oo.
2: Oh. Siyempre, pero di magsumi. Ano na, ginaregalawan mo na tanan?
0: Ha?
2: Ginaregalawan mo na tanan?
0: Ha? Siyempre, oo. Oh, kung magkita na kami. Kung hindi, ti, siyempre, oo.
2: Rambale, inasubong niya nga, hirinasyo, ano?
1: Hirinasyo.
2: Subong na gender, ano lang. Dapat rin ang mga ihado, ihada na nanggap Pasko kay Manino, yung kamaninay.
0: Kunti kulang na eh.
1: Kunti kulang eh, pero kung mga 1-year-old, palagi Paskoan ka.
2: What? Siyempre mo tamo man sa sitwasyon, Troy. Pasagad sa akong niya, veneer.
0: Wow! Ano, giret.
2: Confirm, paid namang ireta to, do.
1: Isa mo lang kung ito, paid.
2: Oo, paid.
0: Good morning sa ating sining mga team loyal, Ma'am Bings Delphine, Ma'am May, Ma'am Julie. Hello, good morning. good morning dala sa family Sorsona, dala sa barangay Masilingan. Good morning, good morning.
1: Yes, and good morning man K5 ka, K5 Boom, no, sa aton dala sa mga listener nato, no, dala sa may merkado, sa may Burgo, sa public market, sa downtown, no, kag sa ng Libertad, no. Good morning sinyo dira tanan.
2: Yes, kay Mami Lily Inting Balinas, good morning. Kay Sir Wilson Villana, sir, good morning.
0: So hindi ko ginalimalim. Tanman, yeah. Happy birthday, Ma'am Mary Rose Cipriano.
1: Wow, happy birthday.
0: Yes, that's me. Happy birthday, ma'am. God bless you.
2: Advance
0: always.
2: Happy birthday kay Sir Aljan Parabuas.
1: Ano yung mga mensahe?
2: Ha?
1: Anong mensahe mo, Sir Aljan? Speechless, ha?
0: Speechless, ha?
1: Emotional, good sa mo. Happy birthday, Sir Aljan!
0: Yes, happy birthday, Sir Aljan! Wala na, eh, maano na gini, hindi na gini sir makibot, boss. Kaya gini pagwata ng birthday na, boss.
1: Ay, pagwata.
0: Ma'am Gina Borja, good morning, Sir Jan Ray. Tabara, good morning. Ma'am Gina Porano, good morning. Good morning, dira kay Ma'am Joy Gonzalez Magallanes. Good morning, dira sa inyo.
2: Kay Ma'am...
1: Kaya na mawalay, wala yan.
2: Wala, basta wala ko natulog kasi ulalan gabi.
1: Ay, ulalan ka?
2: Basag-basa sa ulan.
1: Hindi, karaman niya
2: nagkat to. Walang masisilong, ha?
0: Agay.
2: Bay kapote, mantatood, pero hindi makigo.
0: Sir Renato Constantino, good morning, magandang umaga po. Live watching from Taytay Rizal.
1: Wow.
0: Near Antipolo City, shoutout Barangay 16 Libertad, bye bye sa inyong Shine Boy Boys ng Bacolod Plaza. Adyan ito sa Plaza Mart noong 1970s. Again, good morning Pilipinas, God first.
1: Apo naman nang ginasiling kay K5 Boom, nga kay Berman, yeah. Kay lamig ng simoy ng hangin, yeah.
2: Talagin ba?
1: Ano naman, no?
2: Kung kalahin sa tsura nyo ka doon.
1: Ano, grabe sa sato, no, perfect siya, perfect.
0: Salamat, kaya puti ka.
2: Gani, no? Wala, hindi mo na. Nabiyaan ko ka fresh, kaya doon ginawalang yung Bermans.
0: Yung Christmas light na to.
1: Gani ka, katililing ting-ting, no. Lera, ano kita? Tutanggit sa mula mo, Diyos.
2: Nakakita ko
1: dyan. O, inay lang kayo kasi magtaas ang dugo. Inay lang. Nakakita ko dyan.
2: Force, ang dyan ko sa'yo.
1: Wow. Grabe ka.
0: Alright. Masansya.
2: Magwako.
1: Gabardagulan, balaya.
0: Ma'am Ayaline Mahinay, good morning, Ma'am Carla, Sir Troy, Sir Boom, may kapamatigig kami dari sa Barangay Tadlong, Sagay City, Ma'am Rosie Magbanwa, hello, good morning, dira, doon na palangga, naging dira ni Kaki5 Kulin, Kaki5 Sheena, ang Sagay, hindi naging sila kapuli dari sa syudad sa Bacolod.
1: Haba ko gani, K5 ka, oh, nga, okay lang siya, no, nga, dira ka, no, ari kami ng mga friends mo, pero dapat pagbalik mo, may ginapakilala ka na dito, no?
0: Masip pala.
1: Base pala, Miss Colini, pagkita, ino na sa...
0: Siya, ganito pala, una yung isa.
1: Wala, gan. Si sister na siya mo, sister.
0: Yeah, sister. Pero tinag-enjoy sila ni Kaki5 Colino dito sa area sang Sagay. Kaya nga, wala na din sila nakapuli.
1: Dunig to, nasigit sila yung matiner, no?
0: Ganit, hindi na nalang ka mga duwa. Nalang ka mo.
1: Nalang ka mo, amoy. Ari lang kami, why makami kasunggod, ano?
0: Why, das lang.
1: Tudo ka. Mapasta to? Mapasta to?
0: Speechless, oh.
1: Nalo ka na. Huwag ka na kambal daw.
0: Gani, huwag ka na kambal daw.
1: Ikaas naman ang imo nga, no?
2: Wala. Good morning, anay kay Ma'am Regina Purano. Good morning, dira sa imo sa Barangay Estefania.
0: Good morning, Ma'am Bings. Miss, sir, patamyaw ko lang. Nanay Feli Lodimay, Mary Joy, Barcelona. Ashley Villamor, Ninita Delphine, Violeta Minias. Dari sa Blooming Treats Mill, Akon Smallville. Ano ni? Smile Village. Two more siya. Kapamati mo sila subong.
1: K5 ka, K5 Boom. Meron naman akong nga topic. Kaya since ano, nalapit na nga to niya Christmas, yeah. Siyempre uso na nga nag-post sa social media mga regalo, mga achievements mo, yes. Diba? Rupa mo na bala. Pamangkot, okay lang bala sa inyo nga i-post ang isa katao ang iya siniya nga achievements sa live sa social media.
0: Of course. Yan na yan, right. Hindi, siyempre, gusto yung man mapakita kung diin na saya sa sakaron, di ba? Hindi man na siling yung nag-ano ka na, natural brag. Wow. But to inspire.
1: Wow, grabe.
0: Di ba?
1: Correct.
0: Pero.
1: May pero.
0: Pero. Niyara, ganyan yung mga bantahira.
1: Amulang na. Ano?
0: Yes.
1: Aba, bangkot guru, dapat natin, ano? Dapat balaga bantayan.
0: Yes. Dapat nga bala. Gidman bala bantayan ang achievements ng iban.
1: Hindi eh.
0: Oh, nan. Diba?
1: Hindi eh.
0: Ano ka mo?
1: Gaportikol, ganyan bala.
0: May isa pa bala niyo yung.
1: Nga, ikaw, okay na bala sino na, ano, nga,
0: mag-posting
1: sa katawasang achievement.
0: For example, ako
2: of course.
1: Oo.
2: Iya, right?
1: Diba?
2: Kumbaga, kada tao, kita yan, meron kita right,
0: kinaiya.
2: No?
1: Account yun diba? Na yan, siyempre, magusto na sa post niya.
2: If you
1: niya.
2: Don't want to see my post there, you can unfollow me. You can unfriend me.
0: Wow. Okay, unfollow, taka later.
1: Follow sure. ka sa karon. Okay, nung kalain, nagiging na ginilabay sure. sa iyang social media.
0: sure.
1: Ano yung mambal mo yan sa nagpamantay sa ano?
0: Mga batahira.
1: Batahira sa social media. Diba, ma-post ka lang, ara, sila doon ka-view sila dayon. Kaya, ragin na, no, sa story mo, mga non-follower.
0: Yes.
2: Diba? Ako damo ko na bala mga non-follower. Amo nagali. Abi ko ga automatic gwa na sila mga timeline.
0: No, wow. Hindi. Kung i-search kanila, itap,
1: ka, no?
0: Itap nila imo nga profile, magwa na da ako may story kamo. Magwa na dang
1: correct.
0: Once nga itap nila imo profile, magwa na da.
2: Pero mga gani nang wala man sila mutual friends sa akon, pero non-follower gani.
1: In-stalk ka
0: gani. In-stalk ka gani.
1: Hindi kamo friends, oh, pero gitan out ya imo nga story.
2: Why they stalk me? Hindi man kami gani.
0: Curious sila sa kabuhi mo doy.
2: Kasi maybe may gasugo sila no. Na account kami tonta kay ko na ako yeah. nakilala ya ko di ba
0: yeah.
2: So ma ano ko goro
1: mahambal mo sa kapamantay
2: mahambal sa kapamantay mind your own business
0: mm-hmm. yes
2: no so bantayin ka buhi mo da ga hindi ka buhi ko di kay happy nga ako nga life
0: diba?
2: Kay once again entrahan mo ka buhi ko gagamong ako nga
0: utok
1: ay, pero mas nami pag ilang garit po mo pag ijabla no
0: yes oo ina ba lang ka story ka or ga post ka ina ba lang may question mm. Oh ano na ni di ini
1: diba? Ag nami gid mag-post ya kun tapos na balaki gid
0: yes.
1: Para bulang makadto ko sa amo ni tapos gina grabe lang pagtan-aw nila sa imo. Gina evil eye ka nagali yeah. no.
0: Amo gid sumawang uso, evil eye.
1: Amo na ang iban ga post na lang after na sang
0: yes.
1: event, after na nga after sang achievements.
0: After na sang achievements, di ba?
2: Iban gani miara pero wala ga post.
1: Ala,
2: miara pula.
1: Marami gid sayang yang nalalaman yun,
2: may
1: no.
2: May pula nga
1: ano? Ay, sorry sa yado.
0: Sorry sa yaho.
2: May pula nga heart.
1: Ay. Ang may Christmas ano?
0: May Christmas
2: may pulang ang heart.
0: Pero di nga ito,
2: sa nga. City of, ano to gani? City of
1: Love?
2: Hindi, Love Iloilo na niya.
0: Oh.
2: Ano ganing city ang ano, Tan? Ang Cebu, Tan?
1: Ano?
0: Nag-loading ta.
1: Smile lang na wala.
0: Naituod, no? Ano, ano, ilang tonta akong
2: city of, ano ganing Cebu, Tan?
1: City of, tiyatun sa Bacolod, City of Smile. Sa Iloilo, City of Love. O, anong Cebu? Ano na? Pakusog-usog internet, ha? Ano, gato-gato-gato si Ethan.
0: Ah, Queen City of the South.
1: Ay,
0: okay. Ay, pwede nina. Wait.
1: Ipagwabitan.
0: No!
2: Ipagwabitan.
0: Tan, okay lang, Tan. Ikaw nakatupis.
1: Eh, sino na ka mga ayado mo?
2: Hindi, yan ang mga Junakis. Soon
0: wait,
2: to be.
0: Wait, Ethan, okay na tanik ko nakatupis. Islipin siya nakatupis, mangkutan.
1: Wow!
2: Hindi, kaya basi may maglabaw na karoon niya.
0: Ay, kaya labot niya. Kaya whale. Ngayon, kuya, kung magtupis
2: may whale
0: ko.
2: Na kang malabaw eh.
1: Kaya lang na, huwag ka panagunago sa ano. Oh.
0: Sa ano?
1: Sa ayado, ayada.
0: Ay, wala ko yung kapanaguya. Eh, bala ka.
1: Relax! Namangkot lang ko.
2: Aran ng whale.
1: Ba.
0: Ikaw ang whale.
2: Imagine, mag ipamangkot ko siya kung anong city ang Cebu. Amo ito yung pagwayo.
0: Gani!
1: Ano?
0: Queen City of the South
1: of ang Mermaid. Cebu City. Mermaid, gipakita, yaya.
0: Queen City of the South ang Cebu. Mm. O, in fairness, ha, ang Cebu, kanamigid man, namigid man ang Cebu.
1: Diba?
0: Pero mas laba lang gid galing ang Negros.
1: Ang anong laba?
0: Pinakalaba, pinalapad ang Negros kaysa sa Cebu, gali.
1: Pero feel ko yadriya sa Negros, siya K5 ka, mas damo niya guro yung mga plantation niya yun.
0: Oo, damo.
1: Damo niya green, gini makita mo yan.
0: Oo, tigilain naman niya abi ang ginakwa. Ansa pala nga buyan ang Cebu eh. Lain madriya sa
1: mga tagas yung mga buildings sa Cebu
0: yes.
1: yan no? K5 ka, diba?
0: Those, amun siya ang oldest city sa Philippines. Yes, the oldest city in the Philippines. Pero tigaling nga ton, siniya nga ano ni nangin, ano, amo ang Manila no, diba? Instead of Cebu. Pero ti, just visit Cebu.
1: Ano na kanila nga festival da?
0: Santo Niño.
1: Ay, okay.
0: Yeah.
1: Vlog out to the sun.
0: Yeah.
1: Pero wala mo na sa lugar. Wala yung pang bit lang. Wala man maging kanto.
0: Pero wala mo kaya kaka magtun sa proper Cebu.
1: Nakadto ko na sa may ano, mismo. Sa Simala, bala?
0: Yes,
1: sa Simala Church.
0: Ko, yes. Diba? Sa Dugay na naka-visit man kita sa Simala. Yeah.
1: Well, speaking of church, di, yeah. Sadya, magsimbang gabi kay Five
0: Ka. Ay, oo. Tama, diba? Tama. Kasimbang gabi ka
1: of course.
0: Nakompleto mo man ang sham ka.
1: Yes, kagi ko na kay Five Ka. Kaya di ba, ang bako, no? Wow, nagkanto si Bang Gabi. Ganun. Kaya mali ba kuno nila kung ma-perfect mo kuno ang pinanong kinikadlaw?
0: 9 days.
1: Ah, 9, oo.
0: 9 days before Christmas.
1: Makompleto muna kuno, ma-wish ka, di ba, muna? Yeah. Then ang wish mo kuno matuod na.
0: Mm.
1: Uy, diba, sa totoo, malaki five ka, nagtuod, ganyan tuod.
0: Tingin ko na pa kamuyuan mo, adlaw.
1: Di ba, no?
0: Yes. Bisan pa hindi, kani Christmas or hindi, nasa 9 days siya, basta ka pangamuyo ka lang, diba? Arain mo faith. Matupad din na iya.
1: Pero di tagi dyan, malikawan niya ang mga moments, bala sa sibang gabi nga. Yes. Katalawaan mo lang yan.
0: Natulog.
1: Gumili si Father Rico. Yan na gano'n. Nakapiyong-piyong ka.
0: Oo. Amo na gano'n. Nga kung mag, ano na gano'n, mag misa na, dapat attentive ka.
1: Oo. Diba? Ano na gano'n? 4 a.m. no?
0: 4 a.m.
1: Kag depende kisa sa simbahan.
0: Depende
1: for,
0: sa simbahan.
1: Isa duwa na 4 a.m. Kag 6 kisa. Ah,
0: hindi, 5.
1: Ah, 5?
0: Or 4:30.
1: Ah, 4:30.
0: Yes. Amo na mabantayan natin. Kaya for sure, buta naman yung tanan yung mga simbahan dali sa syudad sa Bacolod.
1: Uso pa na yun. Hindi na yatan.
0: Let's see. Oh.
2: Pero mas mayo na gani, sasamag sexy shorts sila and backless, no?
0: Yeah.
2: Oh. Tingin mga old, guru, no?
0: Mga old style
1: old fashion,
0: na, diba?
1: No?
0: Old fashion,
2: ano tawag na yun ng gangsta?
0: Ano na, mga puruntong?
1: Ano na?
0: Hindi, yung mga pants.
2: Mga gangster, mga Troy, diba mga outfit?
1: Oo.
2: Diba nakagi ka na?
1: Halay, nasa mukhang wording mo, no?
2: Ano man
0: yun? Oo, malay, nabisa ko.
1: Geng-geng.
2: Ah, geng-geng.
0: Ay, hindi na yun. Bawal na yata.
1: Bawal niya magsando si Mang Gabi yatan.
0: Bawal niya tan. Atong kurong una, okay pa. Bala dapat, sila basta
2: proper dress code.
1: Yeah. Damo naman isang damo naman isang mga pamatan-on,
0: yes.
1: No? Nga kanto-kanto simbahan. Pero ito syempre, ha, halong ha, kagti, ang kanto taya simba, hindi iya sang ginamo. Kaya yes, ang mga ginamo, nga katabo mo,
0: yes.
1: No?
0: So, pero ito, may forever ka man yung nakita sa Simbang Gabi.
1: Ako?
0: Oo.
1: Gafocus ko ya bi sa misa, sa pari.
0: Amo na gani, kiti per me, kamuya kakita na, ikag nag-off the night, iti mabalta mag-off forever.
1: Pero feel ko, may aragoro nga, may nabuo nga, ano, no? Nga love, nga pagpalanggaanay sa Simbang Gabi, di ba?
0: Oo, no comment ako na.
1: Ano na, ano na, katabo? Ano na, sa kristal, yung
2: kristal, di ba? Oo.
0: O hindi ah, nasimba, taya.
2: Pero amo mga ginaguro, ano yung pagkid, ang ginapursige, agad lang.
1: Sa kristal, ganyan sa muna, yaba na.
0: Ay, ala, gabi ka mga chis.

0: regalo.
1: Na. Sakto na.
2: Nara kami to Troy bakla ni regalo nga gihagtuan namo ni Miss Carla every year.
3: Wow.
2: Na tuig nga maka
3: barato.
2: Barato pa sa barato.
1: Ayo, yeah. So, barato pa sa barato.
2: Tuguan ta ka Troy.
3: Go.
2: Pero looks expensive. Pero cheap ang price.
1: Yeah.
3: Atin nami na no
2: kay Dubai na kay Boom.
3: Wala.
2: Cheap.
3: Salo, tigil dyan, no?
2: Anyway, good morning, anak kay Sir Romar Duran.
1: Ma'am Celia Bitches Escamos, morning idol Boom Granada. Good morning, Ma'am Sara Bilare. Good morning, Ma'am Gina Porano. Good morning, Ma'am Rachel Noblasa. Good morning, everyone watching from Hinigaran. Sir Leonardo Sevilla. Good morning, Ma'am Jet Lechado. Good morning.
2: Kaya George Pinida Gaspe. Good morning, Miss Carla, Sir Choi. Sir Boom, listening this sa Barangay Tangub, Subong while ga duty. Good morning. Kay Maria Teresa Kauntao. Good morning, mga ka-K5. Junimay Riteta. Good morning.
3: Yes, and good morning. Ano naman, no? Diyos ko, sige, tanya mo na daw. Bagi lang flash sa TV. Makibot ka na lang kung ano magiging pang flash niya.
2: Bakit naman siya flash at lang nakatupit.
3: Gani. Kasi mo na makita. Ano mo?
1: Kasi Diyos, nisan ka na naman.
3: Uy, tan mo, Diyos ko, yun ang hilalan sa pagbutang na sa mga tsurada, ha?
2: Galive ka mula, tan.
1: Pero nagang hilapit ang ano ni, ang Christmas or ang mga holidays. Damo naman yung may nagkapamantay kung ano Amugit, naman ang bago sa diba? Malay. Ala! Diba?
3: Damo, gandiyan mga bantayro, no? Katalaka, gandiyan
1: mo
3: na yun.
1: Kapamantay, kung kaya mo malamay mo, kung galingon mo. No?
2: Kapamantay?
3: Kapamantay. Kagisa pa, tani, ang oras sa pagpamantay mo, ya, tag mo na lang oras sa kaugalingon mo nga i-achieve mo man ang mga handom mo sa kabuhi.
1: Diba?
3: No?
2: Kaya mo labi mga tao, bing
1: kulang?
2: Ano? Hindi kulang, ah.
3: Ano?
2: Gusto man nila, pero hindi nila makuha.
1: Amo na da.
2: Gets
1: amo na da. Yeah.
2: Tapos, so hindi nila makuha ang ilang gusto, mangguba sila sa isig ka pa rin.
1: Katawo.
3: Hindi man na, kay Facebook yung nga.
2: Amo na ganito, nila,
3: imantaya, diba?
2: Hindi balikawan, hindi na iya sa Pilipinas.
1: Hindi balikawan sa Pilipinas kaya naman just muso chan sa
2: hindi lang sa Pilipinas.
3: Basta hindi ka magkanto miyara.
1: May mabantay. Gina. That's why yung may mga evil eye gani.
3: Pero kung gusto may magpost sa social media, ya feel free tate. Kaya sa ilaya kung magkano da sila.
1: Write muna iya. Post ka na kung anong mga achievement mo. Kahit siyempre gina-share mo kung anong may ara ka. Pero pati may ara iba niya hindi mabaton kung ano ang imo nga nalabot.
3: Diba? Kala yun na yung dog na hindi mo mabaton ang kadalagaan sa iban.
1: Yes. Pero tiga ka-apekto man ako kaisa sa isa ka personality ako isa ka persona nga kung mag-post sa dayon man may mga comment may mga ano otod butang tabi nangin happy pero hindi gali deep inside diba, kalain gali no
3: harap lang grabe ang iyang ano si mo sa comment na hello I'm so proud of you tapos makatapos gali hindi pala payo na to sa mga group of friends yung uy si Amuni pala nakabakal blas ang Amuni kaya gali. Ayan na ayan ang Amuni
1: yeah diba
3: ayan na lalo ka
1: Bugtaw
3: mo Diyos ko Mario sa 2026 na ma 2027
1: Di bala
2: ano naman ba yung friend mo si mo ano man balon mo siya
1: ano yung balon mo siya
3: ay wala na yung balambal na rin ay tarot lang wala na wala.
2: Abi ko gadabo ka man ay ugani no abi ko gamo ka man
3: ay wala actually anong
2: kaya pagkabalo ko si mo mukha na eh.
3: Ay, wow!
2: Advice ka nga, hindi ka mag-amuna, kilain na. No? So, dapat batuna kung anong may ara.
1: Yes! Kung anong may ara ka, iamula na danay. Itingaw ay inga malabot mo man, di ba?
3: Huwa kang tiging pangabudlayan, yan na yung malambot, ang amuna nga butang. So, nga yamang, yan, huya ka na yung bumantay.
1: Gani, tsakto ginaya ka kay Five, Troy, no? Dapat, maging fair ka man, kag tingawaan mo yan, kung galingon mo yan, maging successful ka man, kag malabot mo man, kung ano ang nalabot
3: sa iba. Kasi magambala-bala ma-post kasi for example nga nakabakal ka sa balay no. Umbala-bala sila din. Yung bakal sa balay din hindi mo na siya gani kabulig sa amo niya muna.
1: Yes.
3: Wa ka na managuro.
1: Amo na gani, di ba?
3: Di ba?
1: Hindi man tanan guro responsibilidad mo.
3: Ano?
1: Di ba? Dapat tagaan mo man sang regalo kung
3: correct,
1: di ba?
3: Yes. Kasi sa pagbakabaka mo sa trabaho, bakabaka mo sa pagpangabudlay kag pagpaningkaso kasi nang deserve man sang self mo nga hatagan sang reward bala no.
1: So dapat tagaan mo yung reward ang self mo. Hindi tagaan sang kahisa ang kagalingan
3: correct.
1: Mo.
3: Kagula kaya kabaluyang sa likod sang iya sina ang achievement. Grabing pagpangabudlayang makuha yung amuna ang achievement.
1: Ina! Ang ina ang achievement!
3: Diba?
1: Inapangabudlayan! Ina! Charas!
3: Sino kaya para maghambal sang malain sa iya?
1: Yes! So, kaki five boom, last say.
2: So, ano mind your own business.

0: Muna.
1: Mind your own business. Oh, di ba? Hindi, hindi yan na yung kagalingon mo.
0: Bisa ano mo kasulit sulit advice si Dera, kung amuna sa na ibatasan niya, wala ka rin na mahimo.
1: Correct, di ba?
2: Ang ibatasan ni sulod sa sako, ha? Oh. Laing yung mga
0: batasan. Kaya boy, tamtam sa ito.
1: Oo, di ba? Sa batasan, nalang ginagaliin, no?
2: Yes.
1: Kung bawa ka batasan, bawa ginayan.
2: Oo. Oh, eh.
1: Pang spray lang, eh, no? Pang spray.
0: Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi,
1: okay, good afternoon.
0: Wala ko na good afternoon.
2: Okay, okay. Pero thank you so much sa ato sining mga KK5 ginagupod. Abay daw mga evil eye.
1: Yeah.
2: Mga muyo na lang gikitayang at tanan yung mga ma-achieve. At ang tanan yung mga prayers ta ma-achieve ta.
1: Correct.
2: No, magabayan kita, no? Mm. Para at least nga manami ang ato sining pagsinalayo. Uh-huh.
1: Kagti, post na nga, post nga, post lang nga kay ti. At the end of the day, siya man na Japon ang magkiriwi na sang hisa. Ah, di ba?
2: Yes, of course. Kiki Five Boom, any words?
1: Wala sa kala, wala sa Kiki Five Boom. Sa kay Bikti Mama sa kuno sa nga muna.
2: Wala ka?
1: Ay, wala, wala.
0: Gabato ko ya?
2: Nan, inaiya mo na ya. So thank you so much and God bless atong sining mga Kiki Five nga nagupod Subo nga adlaw. Mga Kiki Five, inyo naman nabatian ang isa kedisyon sa Sunday News Program Subo nga adlaw sa TM Visayas 2026.
1: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod si KK5 Red Salgado.
2: Sa pangalan sang men and women sang K5 News of Philippines sa pagpanguna sang among Chief Executive Officer Doc Ramil, uy, ako si KK5 Carlo Defensor.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Isa kalupok, boom, magranada.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
5: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong
6: dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre balaan na to nga kung i-combine mo ni siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kung i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
5: Anti-cancer property siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin ang picomaric acid no isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tubla nga migration metastasis no kon nagainom ka D3 Bio kadadlaw kung may cancer ka nagid man hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers cancer cell death.
7: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
5: Oh.
7: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
6: Ang chances sa survivors pag survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year. mapatay ka 10 years sa imo kan tungod kay nakabalo na kamo naka, nakainom na ka sige ka inom sige ka inom instead mapatay kay 1 year ga kan pa
7: ga gataas imo life
5: expectancy ang chance imo survival no gataas man
6: survival rate mo taas.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mo kagpaminsaron adlaw-adlaw D3 Bio ha ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madaming imo. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
5: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer, ang human papiloma virus.
7: Mutations.
5: Oo. Gakosman inisya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinical Spore Biotics.
7: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
3: D3 Bio!
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment. Born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasya man ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
13: Charmy! Let's go with the flow.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
3: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5
1: K5 News FM Philippines, your voice, your station.
16: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Banig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Ready!

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras ka K5, alas 7:06 na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
1: Good morning, K5. Welcome na naman sa aton sininga programa Smugadlaw. Sa aton sininga programa every Sunday, ang aton sininga Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
1: Smugadlaw, K5. Setyembre 6, tuwing 2026. Panibago na naman yung adlaw sa aton sininga kaugalingon. Kag Smugadlaw, Domingo, tinakabaton bala sang ornalakip bala sa raffle sang Negros Power ang inyo sininga lugar kaya K5 or nalakip bala sa raffle sa ginatawag naton nga sa purok nga kaayuhan. Well, K5, ano man lang inyo sininga sitwasyon na Sumugadlaw kung kamunira nalakip sa Negros Power bangon tinagkakulang sa supply sa kuryente through NGCP K5 at ipagita na kamudraan na isang paagi agud makaluwas si Toto sa maginot nga lugar.
4: Puro de los Pueblos.
1: May ara subong ati alas sa isang aga tumtumala sa isang gabi K5 bangod sa may ara man sa scheduled ga maintenance. Amo na ka K5 ga mapagita na isang lugar ga mabugnaw agud hindi magpasutil si Toto.
4: Puro de los Pueblos.
1: Anyway, sa aton sini mga kabyanan nga ara subog dira sa aton sini mga merkado nagaplastar sa ila sini nga mga baligya kag sa aton man mga kabyanan nga nagapanindahan subog adlaw isa ka maayong aga kaninyong tanan.
4: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton sini nga Puro de los Pueblos sa liwat makaupod yo ka K5 Red Salgado alas 7 tutubo alas 8 sa aga isa ka oras nga pagkaistoryahan nato ng mga mainit nga balita diri sa siyudad sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental.
4: Puro de los Pueblos.
1: Dapat ya K5 kun aga pagbugtaw nyo gida mag-inom ka mo sa aton sini nga kampyon nga kape ang aton sini nga DTX Coffee Mix. Amugi na makapadula sa aton sini nga katuyo at the same time makahatag sa maayong epekto or benepisyo sa aton sini nga lawas. Kay man dinhi sa K5 ang nag-detoxify sa inyo sini nga lawas. Kung may ara ka mo dira sa nakaon bala nga madugay na labi na gid kun mahilig ka magkaon sang kinilaw. Ina ba lang hindi maluto sa gusto, tiba si makahatag, ina siyang malayang epekto, sino siningalawas, dapat detoxify nyo ang inyo siningalawas, pinaagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5.
4: Puro de los
1: Sa aton sini mga drivers nga nagapamati sa aton sini nga programa mapataksi modernize tradisyonal kag sa aton man sini nga mga tricycle driver labi na gid ra sa may paradahan bala sa may libertad kag dira man mismo sa may barangay Handumanan nagasigabong ang K5 News FM Bacolod. Kag sa aton man sini nga mga tricycle driver kag mga e-bike driver dira sa may barangay Estefania, sa mga vendors man aton dira nga nagaplastar man sa baligya da sa aton sini nga mga baligyaan dira sa may barangay Estefania, mayong aga sa inyo mga ka K5 and at the same time sa aton sini nga mga nagkomento sa aton sini nga Facebook Live sa ila ni Ma'am Gina Borja nga aga pa nagkomento ka K5 ha, makita nyo na nga aton sini nga programa sa K5 News FM Bacolod 101.5 ang aton sini nga pag Facebook or aton sini nga live streaming makita nyo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ginatambyaw naton si Ma'am Gina Borja and Jenny Yabla. Sila ni Karina K5 ang una nga mga nag-komento sa Facebook Live naton. Ma'am Gina Borja, ari lang ko diri pamati isang radio watching live diri sa may barangay Bansilingan. Kag Ma'am Sally Alminson mayong aga, Ma'am Choli Colado mayong aga dira, Ma'am Bings Delphine. Mambigs Delfina, pero may hindi ka pamati. Sa ila ni Ma'am May Dagay, pero may hindi na ka pamati daw, no? Ito si Ma'am Mambigs Delfina, nagabawi-bawi. Ni Ma'am Donargi Kuya Dugo, dason. So, sa aton sila masunod nga bloodletting activity. Si Ma'am May Dagay, doon ang gwapa, no? Doon na... Doon ang tsuray, Mambigs Delfina, subog doon si Ibana, alawi, sugod na lang donar sa dugo, no? Ti si Ma'am Bigs Delfing Dason, kung mag-donar dugo ang balya, hindi ko yung mag-Ivana Alawi, gusto ko yung mag-Marian Rivera. Bawo grabe. Ti mag-donar sila kuno Dason nga kuha na bloodletting activity sa K5 News FM Bacolod. Well, subong adlaw ko K5 pag-istoryahan naman ato ng mga mainit ng mga balita sa nagligad ng mga inadlaw sa bulan sa Setyembre. Kaya K5, adlaw sa Biyernes, Setyembre 4, 2026, amunog out na kami tanay sa amon sininga duty ka K5 sang lumupok ining balita diri lamang sa amon sininga lugar diri sa may Pentebilia Street. Ini siya ka K5, ang sa tunga-tunga sang Purok Paho kag Purok 5 diri sa may Pentebilia Barangay Takuling Sudad sang Bacolod. Sa impormasyon nga nakuha naton, ang isa diri sa mga witness si Ompoy Castillo, ang amon sininga security personnel kag amay sang amon madiri kaupdanan sa may klinika na si Sidney Similiano or parente ni Sidney. Diri ka K5, may duwa ka kabataan nga naga-drive sang or nagamaneho ka K5 sang bisikleta. Amo na karon kita pakita nato, hindi ako na siya kibibetan ang pahayag na karon sang driver. Pero may background kita kagina sa babaw, gipadalagi naton. Ga-drive ining mga kabataan o nagasakay sa mountain bike. Huwag kita kabalo kung tam-an ini kataas para sa ila. Kaya tingkong talawin nato ng mountain bike taas, giman ka K5 eh. Ining mga kabataan, agikan dito ya sa may Luis Pentebilia Elementary School. So ini siguro kabataan ka K5 na nag-libot-libot dari sa may Pentebilia. Kibanti, Biyernes na inay, huwag na sa klase ka K5. Kag ina nagluntad pasado alas 5 sang hapon. Ining mga kabataan gikan dira sa may atubangan gid mismo sang gate sa Pentebilia Elementary School. Kag ini silang paliko diri sa may wala. Kung nakasunod ka mo diri sa may Luis Pentebilia ka K5 muna siyang dalan nga padulong sa K5 News FM Bacolod. Maliko sila sa wala. Padulong dito sa may Seventh-day Adventist Church. Sang hinali na lang mga K5, may ara sa isa ka suno sa mga tao nagasugata kag doon naghagunos ga tricycle. Hindi naman sa ka K5 ang ginamaneho ni alias Warren. gikan ini sa K5 sa may Ako Housing kag ginaligar ini sa ang may-ara sang pasahero kag padulong dito sa may Bacolod Adventist Medical Center.
4: Puro de los Pueblos.
1: This information ang kwarta ka K5 sa paliko na sa wala. Arang in-explain ka sa background nato, no? Grabe, gita pa plastan ni ka K5 Umpoy Castillo, no? Grabe, gita.
4: Puro de los Pueblos.
1: Sa paliko na sa wala ka K5, nining kabataan ka nagsakay. Arang ko makita sa Facebook Live na nato. Muna siya driver, oh. Apaliko na siya wala, nabungguan sini sa tricycle. Ining mga kabataan, ang isa lumabog. Ining 9 years old nga bata ka K5. And then ining 12 anyos ginaligar ang subuhot dito sa idalom sa tricycle. Timako muna ka K5 kung doon kabog at sini sang sidecar. Plus ang pasahero kag ining motorsiklo ka K5. So muna ho. Ining bata, bawagin dugmok, eh, doon sa ano ba lang magsuhot kito sa dalom sa sidecar?
4: Puro de los Pueblos.
1: Hindi lang natin ang pakita sa gusto, ba't ining kabataan, kaya kay 5, ining 9 years old, nagpanakit ang iya sining tuong kamot, ng naligar doon may aras ang fracture, kag nagahilibion sa kasakit, kaya kay 5 eh. And then, ining isa naman kabata nga doon si Anios, daw hindi siya makatindog mayo, bangod nga doon na bali, gindi niya kay 5. Ang iya sining hawak plus nabuslot pa ang iya sining guya ka kay 5.
4: Puro de los Pueblos.
1: Why kita kabalo kung ano nakalusbot sining sa iya sining guya? Basi may ara adirasang mga stick or basi kwan bala? Ining na nalasakan ining guma niyang radyos mula kag basi na bali kag dito nagsulod gid ka K5 sa iya sining guya. Amo na duwa ka kabataan ni ginapakita nato gin blur na nato ang K5 bako ini sila baka minor di edad.
4: Puro de los Pueblos.
1: So amo na ang guya tuo ka guya sang bata lusbot gid mo. Dalom or basi nag radius gina siguro posible. Amo na ang mga aligasyon sa mga tao nga nakasaksi ka K5. Inabalang do makita mo na ang do mga stick na balas guma na bala ang nagapalibot nira radios basi siguro na lasakan sina sa tricycle na bali kag tapos amuna ang nagtuslok sa guya sa 12 anyos gabata gadaga drive sini sa mountain bike.
4: Puro de los Pueblos.
1: Kag basi naman nining bata ka nagaangkas or basi posible nining bata ka K5 nga why kita kabalo kun anong plastar yung sinipagkitupa yung may dalan, base ba lang iya sininga isa sa mga kamot o natuuyang abutkon, base nalasakan sang guma, sang sidecar, sang tricycle.
4: Puro de los Pueblos.
1: So, ari pamatian ta una ka K5 Etan, ining lalaki ba lagi na play mo, pamatian ta, kay ini siya ang aton sinigin interview ining si Warren, kay man ini siya ka K5 matapos sining aksidente, nagpalagyo siya eh. Dito pa siya nalabot sinisang mga tao sa lugar sa atubangan sa Forest Park. Dira pa kanto na rin siya kay K5 sa dagat na direksyon kag malapit na sa may Bacolod Adventist Medical Center. So, ari pamatian ta ang pagpatag si Rizan driver kati ginaligar na lagyo siya eh. Kag nabuka pa ining cover sa iya sininga sidecar doon napilasan pa to ang iya sininga pasahero ka K5. So, pamatian natin si Alice Warren.
5: Sir, nagpalagyo ka ko, no?
6: Why man? Eh, may sulok ako. Kung gusto mo mabalik mo ko.
5: Pero di kaling, sa raw?
6: Di sa Ako Housing.
5: Sa Ako Housing?
6: Oh. Masugat. Masugat ko sa dente ko.
5: Sa din?
6: Simbahan.
5: Sa din?
6: Di simbahan.
5: Sa din?
6: Abitista lang.
5: Abitista, okay. Ano ganyang pangalan mo, sir?
6: Warren.
5: Warren, ano, sir?
6: Ordigoso.
5: Okay, plan ang edad mo?
6: 62.
5: Pero wala ko di siya nakita ka dumasok sa sasayad.
6: Hindi lang alang da sa o nagbalawag gusto nga o. Kaya ako ka diretso ka mo. Kaya imbes nga maprino sila, diretso nila. Kaya ako yagad diretso ka katulog. Kululogong dalan mo.
5: Kunti nakatsagan mo mo nag-drug ka sa sender?
6: Hindi mismo, hinay mo lang kay Aram na sila nagsuot sa salakyan. Why man, why did man niya gagawin? Ha? Hindi man niya impact nga gadiretso kung kadalaga na muna ako. Pero actually, imbes na i-recount nila, Tapos ngayon po, doon din sa intersection, yung diretso nila, kaya ako nagbahar man ko.
7: Wala ka man nakainom. Right.
1: Okay, sumuyan to, bay sa bayag, di alias Warren, direct driver sa tricycle, hindi ka bang kuliya tamaan ka na, sige niya sila pagpagdalaga sa tricycle, pero pabangkot dito sa mga tao nga, nga nagsuhot ining mga kabataan. Naalang-alang siya sa iya sining pagplastar na K5, naalang-alang ni siya, bangod nga tiya sining pagkuan bala, pagtansyar. Ining mga kabataan nga nag-drive sa mountain bike, mapundo. Tiyan mo na kung nga adumiritso ini siya, ang siguro ti masita, tuman ka taas ining mountain bike, masinalang alang ini mga kabataan, kag ini sila ang nakadiretso, kag nabungguan, kag na akwa na, nalasakan sini siyang sidecar sang tricycle mga ka-K5. Pero pamatian ta naman, ang isa sa mga witness, pariente ni Sidney, ang aton dira nga gwapohon nga mekaniko, dira sa may dira man nga area. Pamatian tayo nga next nga interview na itong KFM Etan. Yari.
8: Ano kita nakita mo kagina?
9: Ano nga, kung kagina, mahanam likot na ng kabata mo. Uh-huh. Galing kayo na bungguan niya. Uh-huh. Ang kaso lang kayo malagyo siya mo.
8: Pero dasig padalagan ka tricycle?
9: Hindi gin man, galing kayo kung ang kabata may sala gin man mo puti kay Yanaya sala man nga nabungguan niya mo.
8: Pero kaya ang kabataan yung nga doang kabilog, dumasokin sa ilalim.
9: Oo.
8: Kumbaga pag nagunda, gin siya galing sidecar.
9: Ang isa gin, ang dokulukan, buto. Para gin sa dalom.
8: Pero ang kuha niyo, yung driver ka tricycle, din yung nadakpan?
9: Sa first part yung ito sa nalabot, kaya yung galaga sa mga single, ginano yung sa tricycle. Hindi kay kasunod ko, lagas man, gin vertikang, usag gin balabag ang motor ko sa iya eh.
8: But silingon, may intention.
9: Malabyo gin siya, kaya may sugaton sa kuno.
8: Oh, pero wala mo siya nakainom, patita niya.
9: Why? Duwan ni sila mo, naglumpat nung isa.
8: Ang angkas
9: niya. Ang yaupo sa upo, pasayro, yaguro.
8: No, pangalan mo gano'n?
9: Si Tatay Similiano, diwa.
1: Oh. Si Tatay Similiano. So, muna kay K5, ang pagpatag. So, sunod sa mga witness, ang kalbo galito ang dumasok sa idalom. Tapos ang isa ni lumabog kay K5. Kaya nakabatsang gini sila sang planakit sa ila sininga hawak. So, doon sa ano mo lang magsuhot katos dalom sang tricycle ka K5? Amuna karon ginlagas ini siya sa mga tao dito ka nadakpan. Amunay ang gurado mga duwa kung tatlo ni ka mga tao or apat tiniglagas pati si Sidney Similiano naglagas man kuno eh. Kag si Umpoy Castillo ang aton din ng security personnel nagbulig man sa paglagas sagod mapabalik ining driver sa tricycle. Tikinulbaan man sila kay Fagge Basi wala ka bungguan ni sila. Inahinay sila nga nagtawag sini kag sa ulihi gin parking dira ang tricycle kag hindi ka K5 gin balikan ining nabungguan niya nga mga kabataan. So panawagan naman ka K5 sini sa mga himata nga dapat gid dapat gid mga K5 nga maghalong kita ang mga kabataan nato na mo na reminder man sa katong sinigang kapulisan nga dapat gid nga kung magbisikleta kita hindi man sa mga lugar malang nga masamigin agyan sa mga salakyan kay basi malang wala talang may baluan basi magsala ang calculation sa katong sinigang bata kag basi mabungguan basi dako pa malang nga salakyan kag marasakan gid ang kabataan naton. Dito na lang siguro pahampangon sa bisikleta ining kabataan naton sa mga lugar nga wala ginaagyan or wala gibantuman ginaagyan sa mga salakyan mga K5 nga makita gid nato ang aton sininga kabataan. So diri kay K5 ini sila gindala sa ospital kag gidabatan sa nga kaigo nga pagbulong ti duwa gini ka mga bata ka K5 mo. Sigurado gid nga hindi niya makwa sa isa kadlaw, dua kadlaw mo. Magamuni kay sistema, kag labi na gid kumiari ni sila, palayo lang ha. What if kumiara sila bisang balik sa ila siningalawas? Ini ka K5, dalagan pa ni masubra isa kasimana eh. posible nga ba si may ara dara sa simintohon sa ila sini nga lawas nga butkon bacon may ara dara sa fracture. So hindi ni siya madala sa inadlaw lang o kung simana. Posible magalawig pa niya kay 5. A good nga ti fully recovered ining dua ka mga kabataan. Tinaga hatag mo to sa statement ining driver nga si Warren nga willing man siya nga pagabuligan ang dua ka mga kabataan.
4: Puro de los Pueblos.
1: Good morning sa aton sinig mga tagpalamati, Christina Abevas, Yashika Labares, kag sa aton man sinig mga tagpalamati, Ma'am Big Stilfin, gamonitor lang ko din gihapon, gapamati, habang nagapanghalay, bawsa na ulit, gapanghalay na, tapos na pang laban, no? Ma'am Big Stilfin, sa ito nagapanghalay ni may DTX Coffee Mix, ganyan, no? Si Ma'am Sally Albenson sa Red, good morning, watching live from Barangay Bata, Dan, Heart and Share. Thank you, gida. Christina Abevas, mayong aga Tony Brillias, at the same time, sa kay George Flores. Mayong aga, dira, kapikita DTX Coffee Mix. Kaga, isa man kay mayong aga sa kay Irene Palermo Rodriguez and Kim Arisoni Flora. Nga nagapamati karon sa ato na may nga agad ra sa inyo, Kim, Jonima, Iritita, and Toto de los Santos. Good morning sa inyo, mga KK5.
4: Puro de los Pueblos.
1: Aring ginatamyo mo natin sa isa kami yung aga, si Sir Eduardo Villalubos. Nga kalook-alike si Rudy Fernandez.
4: Puro de los Pueblos.
1: Nga nagapamati karon sa ato sinigang programa, why di si Eli brownout, no? May kuryente sila, KK5. Good morning ha, sa kay Miss Chippy Villalubos, kag of course sa Yasini nga amay, sa kay Sir Eduardo Villalubos, Madam Margie Ponteras, may nga agad rin, nagpangapin naman sila sa DTX Coffee Mix.
4: Puro de los Pueblos.
1: Nanay ni Miss Jenny Ponteras, may nga agad rin sa inyo, Ma'am Margie, and of course, Glenn Tina and Martina Maningo. Madabo, madabo nga salamat kay paring Glenn nga ara karon sa Canada nga nagatutok karon sa aton sining programa. Good morning.
4: Puro de los Pueblos.
1: Aginatamyaw mo natin sa isa kamayong aga, si Manong Arville Guapo Salgado. Dapat butangan mo ginesang guapo kung at mas ibang acting sa mala. And of course, sa kay Blue, Travis Rai Salgado, ming aga, kag sa akong sinigwapahon, sexy nga asawa nga si Mrs. Ging Salgado, ginatamyaw, ginikadaga. Hindi pwedeng i-exempt na to, no? So, Pangga Ging Salgado, butangan ko no Pangga, kay para mas specify gito, no? Sa kay Mama Gloria Tupas, mayong aga, and of course, sa kay Nang Vicky Sumugat and Lisa Bantad Bangkilio, mayong aga sa inyo talaga. Napatamyan ng Vika, si Larry Silo, dira naman sa may Barangay Amay ko, Banwa Sang Bursa, nga nagpamati sa aton sininga programa.
4: Puro de los Pueblos.
1: Well, KK5, i-check na ito na KK5 eta ng balita naman ni KK5 Wilson Villena, ining Purok Arrow 2 relocation site, Barangay Vista Alegre, at tigayon nga nasugaan. Kimanda na KK5 sa madumduma naton, madulom din ang lugar, di ba? And of course, wala pa sa power supply. But then, ari karon nasa idalom siya nga Gasataya Administration, ini siya aratigayon nga masugaan mga ka-K5. Ti, ining mga residente, di ba? Dugay na kuno nagahingyo eh. Pero ka-K5, nahataga, nagidman sa solusyon. So, ari na karon ha, gina-check pa natin, wala pa. So, ari na karon si ka-K5 Wilson Villena.
4: K5 News FM Live Report.
1: Ka-K5 Wilson, good morning.
7: Good morning, Fred Lobao. Kaloyan, guys, last time, nagka-problema ang mga residente sa Purok Arrow 2 relocation area sa Barangay Vista Alegre, kay Fred. Bangod, tinuig na nung nagka-problema, hindi sila, tay, wala sila sa mga linya sa kurente. So, sa September 4, kaupod si Bacolod City Mayor Greg Gasataya, kaya ang Negros Power, nagpadulong dito sa ilang lugar, agot formal na nga ilunsar ang paghahatag no, sa ila sinisang kuryente, kay Fred. So, nasurban na ang ila sininga problema, kasi mapatulungan taman ini karon kay Fevereto, no, kung ano man ang mambal sa mga residente nga sa karon may mga kuryente na sila kabalokan kay Fevereto na budlayan ang pila ka mga residente sa una dito sa ila kasi may mga masakit pala iba nagkaratubuan sa init-init sa lawas kay Fevereto kay kung gabi nagapinanguyab lang sila o kung ano nga sistema especially man may mga apo lang kay Fevereto daw kay inang problema ang wala sa kuryente sa ila dugang pa
1: kung kun sa ato ni Kevin Wilson niya ang brand out sa ato mudulaan kita sa kuryente na sa isang aga tutubala sa isang gabi ni Ilaya no forever na kita ni no
7: forever na tani
1: pero mayula kay natagan solusyon kita yung reklamo kita mudulaan kuryente tatlo ka oras apat ka oras Ilaya o do alas at lawan lang may lagi kinatagaan solusyon ni Kevin Wilson
7: solusyonan sila mayon na lang kasi sabi tapos tayo nilang anay sila madala sa kabot-kabot ng rapos sa buong
10: ala no
7: kasi siya mo naman yung problema ako nila ang sunod-sunod naman ang galing kasi tayo naman na sila na prote kasi paano at least pala may expectaron na sila ng kurente kay Favorite kasi ang una ang ginaubra sa mga residente na kay Favorite nag-tap lang sila gamit sa extension sa balay nga may kuryente kay Favorite ugaling lang
1: uy delikado na kay Favorite na ina mga tap-tap sa kuryente wala ka kabalaw ti masaksak na si imo sang kwanbi ng extension cord paglabot dito may tatlo be ka kwanbi ka outlet na be or sa laksakan dira lain ako saksakan sang refrigerator saksakan dira sang TV bo tapos saksakan pag ina dal extension bo sus bariyo si problema gyud na kita kay Wilson
7: amo na sa liga nga ginobra nila that's why nga gin call up nila sa Negros Tower kabut light nila si Fevereto sa amo na sitwasyon kay violation ina sa gali sa Negros Tower so may tendency nga mapinahan o kung may penalty no ini ang gatagiya sa balay nga ginasaksakan sa extension kay di bawal ginaya protegan ng lang ambas sa mga residente man report iway naman kami sa ibang nga may mahimo kay why man sila sa kuryente so that's why nga ti nagapadulong ang grupo ni sa mga taga ano taga relocate sa kay mayor upod gid kinatanan ako di palambot ang ila sining reklamo pati pila ka mga bitulan lang tigayo naman nga natakod ang ila sining linya sa kuryente kay Fevereto
1: pro ti ini sila siguro estimate naton mga sobra 50 malapit-lapit sin guro kay Fevereto di ba
7: lapit sin oh
1: lapit sin
7: Fevereto mga lapit sin gining ila ni pamalay na ah, we're talking household hindi yung individual so ang mga balay na mga lapit sin sa mga balay na ang wala pa sa linya sa kuryente delikat ko te subordo ka namin to kay makita tama dira sa picture kay Fevereto no nga ginapa flash naton na ara nang ila sininga tagsa-tagsa ka mga postes ang kuryente bo na provide naman ni nila ang mga nagkakaigo nga mga dokumento that's why nga tagsa-tagsa sa ila ang makapatakot naman sa ila sininga metrohan kay Fevereto no, para sa ila sininga kuryente
1: kag advantage just sa mga estudyante man naton kay manti dumalikaw na bala siya mga inspiring stories bilang isa kay Wilson nga nagatuon sa idalom sang street light ang ibandra nagatuon nga ti ang ila sini nga suga dira kandila ang ibandra king kitty okay lang na sa makapasarang makasarang makabakal sa mga rechargeable yang mga suga bala pero galing kiti ining iba niya nga ti wala ikasarang kingki kandila ti mga amon ni guro nga tion may kuryente na sila ba si masanag na ni ambos tamlag sa mga estudyante naton dira kay Fev Wilson
7: makapanya po na ni sila ti sobre da la shit yo la so kay ti iban temprano pa nag pagpanya po sanag pala nagkatigamo na kay para at least may may ano pa may tustutla ano na may tustlak na sangat na pala kay Fevereto daw nga makabulig-bulig mas ilam si papano nga may suga-suga sila pati subong hindi na solbar nang ila sini nga problema nah, kay Fevereto sa Pinoy sa ila sini nga kuryente
1: kay gamatamat na ni ang ibandera ko makasuga na makapatakod na sing ila sini nga kaugaligon nga kuryente ti makabakal na TV tawli makatakod na sang internet so ulit di aircon na ni kay Fevereto o di pa aircon na ni kag ko makapatakod na internet hindi gin magampang scatter bad na gani man eh gabakot bangkot sa atin kay Five Vincent hindi na hindi na
7: hindi na
1: why good aton ang aton diya kwan pa rin no mga candy crush pa na gano'n candy crush
7: Temple oh. Run kanya ako niya kay Fred. Yan kayo para lingoling. Alam pala.
1: Doon pang kabataan. Ano na gani? Gina tumok-tumok ng koreng bala nga gisakitan sa ouch. Tom, ano gani? Ano
7: gani?
1: Ay, Diyos ko. So anyway, at least aki mabalasan mo suga na ka-good news sa ato din ang mga residente. Kag, siguro ba siya? Oo, kag ba siguro may iban pa na rin parte sa Bacolod ka wala malabutan. Kag ginatinguan pa siya katong sinigay LGU. Agod mo sugaan man. Kag mabuligan, makagkabulok ka kung dulom kay Fabulason. Kung gabi, delikado eh. Labi ni sa mga estudyante, tiko mapasanag dira, may kuryente, hapos ang pagpangabuhi sa mga tao kay Fabulason.
7: Sakto ko kay Fabred, kaga actually ang pila sila sa ila, kinstukan ka na, no? Kaya sa kahilipi, o ang ginya kay Fabred, ang
1: mga
7: residente, pero ang kina-interview na ito, kaya di grabe, nag-agontol nila, kaya di kinbailo na ganito sila, way pa sila nag-expectar nga pagbailo nila, way man gali isang kuryente. So that's why nga grabe, ang ibubunot na sa mga residente, dira, makita ka naman ang tagsa-tagsa ka mga yuhon na nila kay Fabred, no? Nga tinasulbar naman ang ila tinuig na problema sa kuryente kay Fabred. Kung isa lang yan sigurado kung sa karoon kay Fabred nga no Christmas light kita siguro sa bakulot kay Yoras Olas.
1: Gani man sa nagligad tong adlaw lipay na kami nagbalik ko rin tibos, nadula tapos nagbalik mo Diyos ko. Patay naman ni Wat. O, katilaw kami sina kay Feb Wilson. Nga, grabing kalipay. Na muna may quarantine na. 2 segundos lang. Gordo, mga 11, 12 seconds. Napatay. Nagbalik liwat. 3 seconds lang. Patay liwat pa. Dogi patilaw. Dogi patilaw lang kita quarantine ng mga segundos. Pero galing, insindihon taginig. Dogi na kulang kita sa power supply.
7: Negros Tower, kwan ini ng
1: NGCP.
7: National Grid Corporation ini kay Fabred, so ay naimo so ni ang electric service provider kasi national niya ang problema kita rin ang kakulangan sa kuryente pote ama sige amo na na kay Fabred mo ang si maski pa paano nga nasulbar na no, ang problema sa nga taga-araw dos patulungan na lang nato ini sila karon para sa ila sinatagsa-tagsa ka mga reaksyon kay Fabred sa pagsulbar sa ila sininga problema. So madan ang balita nato ikan sa Nakuri City Government Center kag ginadunaw sa inyo sa Kalwan sa ITC, District Bio, DTX, Ranger, Kaga, DTX, Coffee Mix. Upon nato si K5 Santeralios, ina naman si K5 Wilson Villera para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM, live report.
1: Madam mga salamat na K5 Wilson sa imo sininga balita. Ang balita ni K5 Wilson dulong sa aton sa ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Puro de los Pueblos.
1: Good morning sa aton sininga mga kabiyanan nga nagkomento sa aton sininga Facebook Live sa K5 News FM Bacolod 101.5. Maayong aga sa kay Merlita Balvas. Good morning everyone. Sir Red, present lang ko diri from Barangay Handumanan. Subukman sa kay Ma'am Sally Alminson, Christina Abevasie. Good morning Sir Red and Sir Wilson. Ginatamyaw kita ni Christina Ye. And of course, mayong aga man sa kay Dodge Labrador. Gamonitor lang kami diri sa Pulupandan Zone 4A. Nagapangapi kami sa DTX Coffee Mix. Tamyaw ko Joshua Labrador. Birthday niya, Subungadlaw. Uy, birthday Subungadlaw oh, ni Joshua Labrador.
10: Puro de los Pueblos.
1: Happy birthday dira sa imo, Joshua Labrador. Tony Brillias, good morning Sir Red, watching live from Barangay Daan Banua, Sitso Katali. Kag sumugman sa kay Richie Maprangala, kag Sally Alminson, uy may aga dira. Kag Alan Diasis, good morning idol. Alan Diasis ini, taga La Carlota. Uy, nagkalagaw ko da sa nagligad gadlawa, nagapamati karon sa aton. Dira sa may sudad iya sa La Carlota. Uy, nakatilaw ko dira sa soft drinks ha. Sa Barangay Ugati Arubles. Abay nga agadra sa inyo. Kag madamo ka salamat sa inyo sininga pagpamati ha. Sila ni Kim Rami may agadra sa inyo.
10: Puro de los Pueblos.
1: Sa kay Manong Bitoy Salgado nga nagpamati dira sa aton. Isa ka ba yung aga sa inyo? Alan Diases may aga madira kag subong man sa aton sini nga mga tagpalamati dira sa may barangay Estefania Mabigs Delfine nga pamati gyapon no. Johnny May Ritita and Christina Ye. Ginatamyaw tayo sa isa ka mayong aga ang former barangay kagawad sa barangay Estefania Jean Verde Ben Kadagat Audi Zulaivar. Kag subong man ginatamyaw man aton ang incumbent ka mga barangay kagawad, kagawad Narding Pagunsan, kagawad Toto Amihan.
10: Puro de los Pueblos.
1: Ay syempre ginatamyaw man aton sa isa ka mayong aga si F. Malihan and Chef Celes. Nga nagpabati subong ho isa ka mayong aga dara sa inyo.
10: Puro.
1: Kag ang former kagawa Junjun Estrella. Nga nagpabati gid subong adlaw isa ka mayong aga dara sa inyo. Kag thank you so much gid sa inyo nga pagtutok. And of course SK kagawad Kyle si Kyle Disierto, Weko Dormal and of course sa kay Beb Behoy, pumuluyo sang purok pag-asa and Fortune Town B, isa ka mayong aga dara sa inyo.
10: Puro de los Pueblos.
1: Well, mga kikayo, huwag ginatamyaw to man galing sa isa ka mayong aga, si Sir Nelson Cedillo, nga nagpamati man subong adlaw. Good morning.
10: Puro de los Pueblos.
1: Kakay 5, sa nagligad ng bulan, Agosto 25, 2026, kakay 5, naging patigayon ng operasyon, ang Regional Special Operation Group sa Police Regional Office Negros Island Region.
10: Puro de los Pueblos.
1: Ini siya mga KK5 angot sa illegal quarrying dira sa may asyenda bago parte sa Barangay Crossing Magalion Banwa sang Moises Padilla.
10: Puro de los Pueblos.
1: Kimati sa operasyon KK5 sang Arsog PRONIR kaupodriya ang kuana ang Mines and Geosciences Bureau o kon MGB Negros Island Region ini kay K5 para may baluan kon illegal ang ginapatigayon nga quarrying dira sa may asyenda Bag-o partisag Barangay Crossing Magalion.
10: Puro de los Pueblos.
1: Dito ka K5 da kumpirma raksyon na labot manaton si Mayor Ella Garcia Garcia Yulo. Ang sunod sa iya way sa makahibalo because wala isang permit ang ginapatigayon dira nga quarry dira mismo ka K5 sa may Binalbagan River.
10: Puro de los Pueblos.
1: Sa muna karong ginapakita natin sa aton sining programa, sa aton sining live streaming, ining mga pictures, amunin siya ang mga truck ka K5 nga nakuha sa aton sining autoridad. Kag magluwas sina ka K5, may ara sang pito ka mga persona nga nagkaradakpan sang operatiba sang aton sininga kapulisan.
10: Puro de los Pueblos.
1: O galing iti mga K5 kung wala kaya makahibalo kung sino yan tag-iya sinisang illegal quarrying dra sa may Moses Padilla, hindi ka makapasaka sang kaso. Pero ining pito ka mga persona nga nagkaradakpan mga K5 nakagwa na sa prisuhan.
10: Puro de los Pueblos.
1: Pero ining mga salakyan nga mga dalag ko ini ka K5 atong gyapon sa kustodiya sang Moises Padilla Municipal Police Station.
10: Puro de los Pueblos.
1: So aring ginigyapon sa kustodiya sa kapulisan naton, wala pa yung mapagwa ka K5. Pero isang malabot naton kamanti isa sa mga ginatanaw diri nga mga rason kun nga wala mapasaka ang kaso bangod wala makapagwa sang certification ang MGB or Mines and Geosciences Bureau.
10: Puro de los Pueblos.
1: Amunis actually ginahulat sa K5 eh. Sa nga kapulisan naton agud na pasaka ining kaso, kaso nga paglapas sa Republic Act 7942 o kilala nga Philippine Mining Act of 1995. So ini siya ang nagapenalize sang mga naglapas ang nasambit galaye ining pagkawat kag unlawful extraction of minerals.
10: Puro de los Pueblos.
1: So galing katisuno sa nastorya naton ang aton sining OIC Regional Director sa MGBNIR nga si Benigno Cesar Espejo. Sunod sa iya, kinanglanon pa nila nga i-verify sa PEMO diri sa provincial kay K5 o kon sa MGB Region 6 kon may naproseso bala nga permit o kon wala mga kay K5.
10: Puro de los pueblos.
1: Diri nagagwa nga wala sang permit ang ginapatigayon nga mining or quarrying diri kay K5 sa may Binalbagan River. So wala. So diri kay K5 ato sa Manila si Sir Espejo kabangdanan nga wala ya sini ma-affix ang iya sini nga perma.
10: Puro de los pueblos.
1: So natabo diri kay K5 electronic signature amo na kon nga ang na attach nga ang iya sini nga perma sa nasambit nga certification nagagwa nga ang ginpatigayon dira nga quarrying sa Binalbagan River wala gid sa na kaigo nga permit but siningon illegal ka K5.
10: Puro de los pueblos.
1: So ang damo na gipabangkot ano ba lang kaundan sila sa certification ginsa isa-isa aton ya K5 di Sir Espejo nga amo na siya nagadeklara o nagaverify nagakumpirmar nga wala siyang permit. So pamatian na to ni K5 Veta na ang bahin sa pagpaatag sa aton ni Benigno Cesar Espejo ang aton sining regional director officer in charge sang MGB Negros Island Region. Yari ang aton sining audio kay Favetan. So ari kay K5 ang aton sining RDOIC sang Mines and Geosciences Bureau. Okay, para ipatag sa aton, ano bala ang mga rason kung napirmahan na bala or nasumiter na sa ARSOG? Yari ka K5.
11: Pag napirmahan ko kahapon, di ko lang alam kung humaboy yung barcode. Kasi alam mo naman na kwan, wala tayong pasok ngayong Friday. Mm-hmm. Hanggang kwan lang. Pero ikwan ko kung naihaboy nila. Pero napirmahan ko yun ng after lunch. Kasi ikukwan pa naman kasi ni barcode pa kasi yun eh. Di ko na actually na follow up kasi gabi na kami natapos yung meeting namin kahapon kasi nakaligtaan ko ng follow up eh.
12: Okay, pero nasabit na po natin RD doon sa kwan ARSOG doon sa
11: napirmahan ko lang, yun lang ang masasabi ko, napirmahan ko lang. For ready for release na siya. Ewan ko lang kung naibigay nila doon sa ARSOG o what.
12: Okay. Pero lahat RD kumpleto na RD, no? Na-verify na po natin na illegal po yung quarrying doon at yung content po ng certification.
11: Actually, ang content ng certification is walang nakapangalan na permit sa mga nahuli.
1: Yung okay, so po yan to ka K5 ang aton sining Regional Director OIC ka K5 siyang Mines and Geosciences Bureau kon MGB Negros Island Region. Napirmahan na ka K5 ha? Pero why lang sila kabalo kung nasumiter na dito sa ARSOG or sa aton sininga kapulisan na kung napasaka na ining kaso ka K5. So, amunang karoon ang inatutukan aton nga balita, Adria.

illegal quarrying. Puro de los pueblos. Magkay 5 ang aton sinibalita dulong sa aton sang D3 Bio. Kung kamudra nagaantos ang ubo, sipon, kag trangkaso, magtumar sa klinika D3 Bio kag K5. Mayong aga sa kay Indang Hilado Sarad. Puro de los pueblos. Kanagi pamati sa ato dira sa barangay Sumag. Abang aga dira sa imo, Madam Indang Sarad. Kaya sumungban sa kay Christina Abevasie. Si Ma'am Indang, kuno nagainom sa DTX Coffee Mix, so kay para pampasexy. Wow! Mayong aga dira sa ino. Sila gali ni Ma'am Kwano. Sino gani man? The birthday nagligad? Hindi kay Ma'am Nuri, tapos na ito nagligad, ya? Basta mo na. May nga gadra sa inyo, sa kay Ma'am Nuri, alkong gadra sa may barangay Haduman, na nga nagpamati sa aton, madamo ka salamat sa inyo sining pagpamati. Kay Ma'am Nanet, dira, no? Ma'am Nanet Krosiga, tapos naman birthday, Ma'am Nanet. Mayong aga, kaga sa kay Aris, si Ma'am Indang, hugalantaw kami sa imo live sa akon bana nga si Jonathan Sarada sa GK Sumaga. May aga dira sa inyo, ha? Kaga sumungman sa kay Christina Abevasie, gapamati, gapo, no? Watching live sa may barangay Takuling. And of course, sa kay Cesario Abitong. Puro de los Pueblos. Ang aton din mga kabiyanan sa may purok pag-asa nga nagapamati sa kay Jingjing. May aga dira sa inyo, sila ni Jikjik na nagapamati sa aton. Isa kami yung aga sa inyo, ha? Si F. Malihan, nagapamati man sumung sa aton. Sa aton sinig programa, nga Foro de los Pueblos Sunday Edition. Puro de los Pueblos. Idugang ko na lang kay K5, kay Mantisa, nagligad-gadlaw, why na kita panahon kay Fed Carla? Nagligad-gadlaw, may balita, di ba, nga nag-ginbuno siya driver, ang isa man ka-driver, nga kaupod niya sa Ram Lines. Kaga diri ka K5, bangod sa pagsag-idaanay, sa ila sini nga side mirror. Sudo ka K5 sa kay Police Lieutenant Manangkil, ang aton sini nga officer in charge of Police Station 6 sa K5. Dito pa lang niya sa may atubangan sang pribado nga ospital sa may BS Aquino ka K5. May ara na kuno sang daw mainit kapag bayluhan ay sang tinaga. Way kita kabalo kun basi sa pasahero nga ining inagaway gali kiting punto diri kay K5, isa lang sila ya ginatrabahuan nga sa Lacan Ram Lines. Puro de los Pueblos. Tigi kan didto ka K5, dagsundanay sila tubtob nga dalabot nila dira ang may ang Lopez Sayda parte sang barangay 33. Nagsigidanay ang ila sini nga side mirror, posible siguro nga sinabtanay ini sila nga duwa, nagpanaog ang isa gin palapitan kag ginbuno ining biktima ka K5. Diba tapos ining krimen, dali man nga nagpalagyo ining suspitsado samtang ining biktima ginbuligan sa mga pumuluyo dira sa lugar para madala sa ospital mga ka K5. Sa muna panawagan sa aton sini mga kauturan ng mga driver ga dapat ka K5 ibutang gid pirme ang kainit sa ulo sa higad, hindi gid pagpasakaon kay basi makahimo kabalas ang krimen. O may ara ka mo dira sa gid pagitsindihan ay ka K5 dapat dito na lang ya ipresentar sa management sa ginobrahan niyo, tubangay ka mga doa, hindi pagibutang gid ang krimen ka K5. So mo gid na tabo ka K5 sa aton sining mga driver dira iya sa may Lupisayna nga dapat gid nga dapat king kontrola tani, no? Isa lamang sila kag ini sila nga duha ka K5 nga stay in dira nga driver sa may Bakyas barangay Mansilingan. Puro de los Pueblos. Good morning sa kay Christina Abevas, and of course Joanne Bayoneta. Good morning, Sir Red. Gapamatigid kami sa imo. Greet lang, pamilya. Pamilya Bayoneta sa Barangay Tanguba from Joanne Bayoneta. Kag Jessa May Bella Ong. Good morning, Sir. Nagapamatigid kami dali sa may Barangay Kabugporok, Busay. Pag-greet gali advance happy birthday sa kay Mama Elizabeth Rilano. Elizabeth Rilano, birthday niya sa September 8. Uy, dali na lang, ha? Timi ano dira karon sa birthday niya, damo gid. Jonima Iritita and Christina Abevasie, Merlita Malvas present na ko diri gyapon, Sir Red. May aga

0: sa inyo. Aga si Bumbal, ginatam nyo naton sa isa kami yung aga si Ma'am Sheila Bico and Sir Sunny Bico kag Sir Kulingko nga nagapamati isubong sa aton ang Juliano Store nagapamati man sa aton dira sa may Barangay Villamonte tiwa guru ko rin tindra area dila kita sure ha. Juliano Store mayong aga and Ma'am Rose Gomez of Base Lechon. Kaya kay 5, kay Ma'am Kwan Galea, gapamati man subong sa aton, subong nga, Ma'am Rose Gomez, yes. Why di kita sa oras sa kay 5 sa ngalan sa ngamon sining Chief Executive Officer, Dr. Abil Uy, sa ngalan man sa ngamon sining Vice President for Operations, K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio, and of course, sa ngamon sining Station Manager, kay K5 Rod Spalma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko, Kagalingamon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigpit pa ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigpit nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
2: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin. Amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
3: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yasang pag ano pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga. As in priska
2: priska
3: dukat
2: do recharge ka gid no
3: do recharge ka as in daw natural lang ang imo pamatyagan, nagnami lang ang imo tulog, all natural, unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga patulogon niya kabilog nga adlaw, and then pagbugtaw mo as in down nga down gid ang imo kan imo pamatyagan. Classific gid man abi sa tanan nga kana.
4: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone. May protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
5: Uy, tood na.
4: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag Mighty C adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
5: Husto.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: epektibo,
0: aramis
1: mo. DTX 500.
6: Sakto, Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang ang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
4: silaks
6: ang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation from ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no, kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, amuni imo kanlan.
3: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya. Including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
5: Uy.
3: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar levels. So, daog kagid niya. 22 pesos lang imo gastuhon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
2: Mapaiway mo.
3: Mapaiway mo. Tisano ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
0: Health alert.